0: xaybaro matay barana jelna jaa kise yey alkigana kirten taratega soog isin kuana daa embarake dok habib yenangenkisko asoyna ke barapote dok oreporenkua taba kise inan yey bara ke belena ki rim alan kaenginan tarasin alan jirgingo alba yeneji yaido dok alan kua elen sikirgin na ke abas kirgingo ka naji na bine ki sarele jato oritalba ke bantuka kawe alyenan kaenga bawa ke mitelen kamea pal jitingin dawa ya walgal kwa awsani ngina kingete akwasi ya duo pal jitingin dawa ya duo de jitingin dawa ya o kwenu ngalal bas sigin sikirel innama ela sogeza atwal pago asa o kwenu sigin sikire ay alangtari itwi alke sense ilong alange bara mahjub umar asogis kami ya ki boray ki bor fatay bara dambar ke dok garwal asogis kami ya hay ki boray na ki bor fatay dambar ke arrashid mamba dok asogis kami hay ki boray na ki bor fatay dambar ke dok bara suleiman dok asogis kami ki boray gutwalina na dambar ke dok da marun idris dok hay bara asogis kami kwa nyetin dual pa kono ke kon kono dual dok ken kono wa baranga ba asogis kami mar dok ye yiba jenke kwa ndio ene pisindi tesindi na nama yana ki kaina yana jirgo onkirsing aba alkuwa ki mitilin kamia aba songa kang alba kakire kang aba itakang alba nyokke kang aliena mitilo nga diya mbeleng kaya aba iten sokle di matarwase urwansi nas kinyoke na juwela lanjaro aba dayan togela ki lanjaro dayan badu ingel maraba lo nas kaya lo to jirgo songwa ki bot nas gela lanjaro banjaro na kiru baydan kalum kiro aba in kana kala kaya saki bot kirgullo tok na en gwalan lo karo bante yen karo nda indi to dogan duimba mara aba en gwalan duwa to dayan tok bonus ke lo paro wala ye dayan tok en gena lo e paro bas surti pp nan susi gio nan susuti pp e te kina men kamen girgingo ital ke alan ka wona dayan tala kinga na dogal yena wo ngade mun kuzingi wo ina kuzingi ba alang 19L na ki energy kundina hoye lo yenta la neski salem ko maram ban bas longa ngi trick kuro
1: aso samin bar nga sis sunga aso amin bara habib ibrahim sis aso amin alena tulerim mem pia inma ye alta bunjoyi na inma kai ninal ki dengin kirsing are tulle ki ngasi algis duiti aba lonas ki kayin are ngale majaram bayin innan kirgoni nal jijamin tariki ka ki jirgingo tariki jirgingo imbaye ina magi kwelal san kayin are nga to lenga kala sur jingol nenal bara good valley habib kwa innala mon kutum won to munko marang abas are to le akam basa deli kirging inalomba alba ho sur ko ngakel inala mbaye alba perrakenga numa school surim wiya ila idin na ara ke ba awna ke kayin are ngankan ke kayin good falling marang ingis kamentin bitin good falling remember atiki arkai atiki remi bagosi idin ne dien tuske yeyi ale long ala ndien orresitimo marang ke rikeran tumo ba manki kiyen are nga to lenga kilan tumo ala kayin are nga to lenga skel na sur irika idi ne di njurule are nga kenesji jang na kas amba na gutwala askeba na meram askeba kinma yei ka tine songare nkwa ali ngalo nen kungi na duo tabu loker jaweti na denungi riker law na indoga na di maram fuldung riker ken law kelena makel nyat nas dayin kale kanyi dayin gerale kanyi na dayin sur kutumo ninal elong na deldinga kien sur nga kikien are nga to lenga kilang se sur kirgol na kelena kutumur ka songa aswaming auna bago na remember
0: aso boraina ke borafatai ina na mai tirkuran galdan tombar ngode kelkam namaskengo na king
1: aso
0: ke borai

0: Eso que por ahí na que borapatay que se que ingo sina que inga baranga que nieten albel na bago don ay kanni adis duo bi duo si kona ka ba kise ye ne king ko atari ko alba bibang na la lomba alba kila ko agena ke na kirse nga kidik na maro gye na in watsen ka duo bi duo alang aunas pago da ngorre kwale lo bi lo al ke ngol ga duo tanang abosi ibas bo abo alton auna doktong akurel bal kidem bering ela dele auna bandines gorrenga bauna aldingas bauna aldinga to yagis pidi ne ensi dok bago se ensi bo al dok da ngor render dio kenet sing na da ngor renken gorrenga pe maninde dele do kiwa di bumo a wala to yakel al tori ga se enkelni manning babuna belnes bago de gine nas kago ela una enkela kienkela seinging ageba namanguo ila dogal kisu butaro kurel na deng den batirin den kile au asa kero amuo ila sidok ala ilombana al deng mara long kensi na resing na al denga pe dok dele bani nas kikurunga bau nas dok dele al denga kelbam na dok basi nas bago nama mera msi al kero na bain nama mera masi lo bilo al bain nama kayanga basi bago sin subwa kidok asa wuri kawla asa dain daling kay na resing dok ila lo bilo al kwa anka gulal men satalait le do ira al borongo ka gul kasa inkolom kidok asa kay na majar mai ne na maduk loga de kina sa sa mata gati ne na danjal pakura al asa yei
1: konan dio
0: na baru dio ran kago
1: konan dio
0: e gel ina mbay sen ga be kiyo na kago na kili kela no le nyete ina de ina de na na na ma ay ku ay ki loga sie ay alangis jura dem meaning kire ko ang elasi ay alangis jura ay ning ka illa lo ngal ki elele ngal ki incoming ade duire kidin surti na surki go uto le njale ay ide lode la kena is gimel kelen sel ko
1: sunga gimel asan are tulle kan nas den iri kayen are kan kulile lole sawa nina alyei na dayen sawa jima koyo nyal si kalmang ne dem sirok na tawila na fajir kayen ala ay kayin
0: pomarana de
1: yani na ginen lo to do azundi ba marang lo di ang are to lien de nguri ada mang ni fi auto ne ki nga boru do nga ranga bijet yani ko lo kungi in maska min yani itim muni leriti yani bijet barnga inama kai abay lo naski are akam matulle asa dele kirgi ore upu ore ki dalda alang o talking kai mutonga ge kasebe silong alye ni na are tulle ngurin asa ki dele kirgi asa kam bakin nyelay algi ki si jundi alang ki dele kan ne ki ngamen al surun ko kan ne ki ngamen al suru ki kai ko nay nama marang ngiz long kin utonga kul ki uto ina kamin marandele ki tara kamani na ene baral ne iri awu barake bara adam harun idris kasun wais so amin aljinjo tabunjo wala juyi alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari ne kikai tari ngan dio aba illong neski lezikan kiban najenken alqwa najakariya maraka baski are tulya kam babara adam arun alangi longalang kain are nga tulle nga gekila saki dengen karri kel na deles kirgingo na tabunko ba ilong a nina alqwa rito doske mbasa kie kirginga tulle namaye jato namaye nanyet perrakeng no otoye al kalma inalong na dem nyala wongas keba na baru nyet wongas keba alanke wonga kikana marang kwa kernga ge inama areng are to lende nguri ni
0: kwa kernga ngare magegal
1: egel ne na jiddo aljid tondini tondin ne jillong nasraya jambana duo ker el na den dioke anangare mawe bagare me bagare me yo ta songa king dirijin de ba maranga ba ngwa aldeng in kirsing kasi yumuni le jawitia aliena kwa incoming al huzun ke fa ilong alang kino tasi ares kan tulle neski de le kirgin alang wuka nina inken albara adam harun kwa alang tabunko hi alkikai alkitarin doray na tari anke ba ille abarai tulle ke naskan marang kainzi asadok otanga sungage na dok ati ngwal kitiri jin ndore ko en gama indai nga layba marankas alumba arre yidai ni ni ginya min tare di nga layba gi ila tare siki zimba e hanere jingo kasebe longa ala undilmba ala kebe la kan al dur re yidini ni ginya min tare di nga layba yo kan duwa ni ngale sangale tare pia
0: ki gabalai
1: inyele ne kinga ti munile jawiti
0: manyara mayen ki gabalai
1: asoi a barna sunga aswamin bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni a bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljelna jago asokul ki boray a bara abdurazik kayinsi dok na undul bara adam mahammad nzi kayina undul a abdul bari dongay sunga ni aldo jelna jago barna ko kulgis aswamin marang ingisin war rae to le au are to le al ilong naji naka kel nasur iri nyingi ki nga baye ne ntumo maranga bas are itakam batulle alen se sur nyingi a bankan kise namaskola kungi kan a na bankon jolandi kan nama kwadinga kaungene ngama mati al kain sada gena jitige na nina aybele nina jiguware am majara mayen njwa lomfial del décité o keden suru net nay donga ja marang al côté wala de ngoroka na men gamal mati ki ken sada jitigan na maram may silo mati ki ki tala ila si asa kal ngaba al ge lom fi ni ka so singo
0: ki bore maram men ki sey ne namadu ka lodike na do ka metil dike na wala sangal do mending ne na lomba jingo yi eten so glan ni fena elle ka ngete ki gabalay kim mitila mitila asakal di mungkin nasin di kim bitle ko ngali itil leza na wado gure rengel
1: asoy
0: a wala nan wa kim mitil meramen eten sogle ade elong al elle kay na tigi di yokay ngina tore ga saki kawla naski e zonga diksin kay ngi di tigi di yo alke na na kenje kwa ke kimina na poru ya kay na na na na donga songa kay yeke alba ke zonga la e tombe tombe ilong na tiriri fi
1: baba
0: e diwo kay na gari na kiyo ki na gari
1: kay akwel balangari
0: lana ah lana ele tigere ye kisi
1: yani lana ne wajode sam mitili njwari ngamal zonga den tin dil asani
0: na kisi asani den asani su loki
1: asoy
0: ele kalga wala ke 2000 ka wala ka kay o ele tigere abad dilele la mending bang si jawla ma ri kurra ke na den ngiri jam no mending urutan
1: eh
0: asan kem kwasi tim baila liana mo
1: bunga
0: dai si bunga liana mo bunga na ma tombitong il ni na jena kurgo akela nyetin ko ina tiririfi ela kai al yeddo to gina kidik nu illo ay do di la kena kani so kena kule na skele diwo na ineke dalang agil kiye na aisa longa kya
1: berense
0: ajelwa
1: ela ye gel
0: na
1: etel na ye gel al dang dansi al din jawla aba ko ko jelwa jari
0: jelwa jari
1: na abakwa kare yelbe le so jari
0: na ela duwe ina wongi
1: e wongi
0: na akwel ba alang erito dok pal el na keribe en manen dengari
1: majara ban bele pu ina jirsin en bele yani karais duiti yani aba in karabi na stala ile sin na long
0: degil
1: kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dong aja ilong sanki kinuto musiki nan kidus ko wa ota sunga kin na sasunga ge yani
0: don adinga le ka gole mara menna aba ello so din na bulono duodi nyangana zonga ele lingura nas ela
1: na yuye
0: ne de el na el na bulono jegila
1: dien der
0: yanin kwa kele nas ele duosi na ya ga din don ganzi aljam
1: dien der bungel si
0: dien der bungel si
1: nang it irul na annangel na jebung odo guabere nga
0: ban jebung no guabere nga ba astinir pakat bambre imma ela sina pui ya imma na den sit was lost pinga sala kaungu ya lelo de mamla kai
1: ya na gal kurona nyanga
0: ya na gal kurona nya
1: ai
0: kaungu ne lelo de kurin inde loy ne leki ete al orre por na kitori nka makial kwa ajang kwa kan ko ajang kwa kan ina lumba mar men kiren zura mara pinde sin kuzung na mara yesa ina
1: basi ngizin wa ajalang kwa ila kazina kiki inga mingal kuron nya nyanga lagi marangoto nganyen si jeyngo daile
0: ete ban ha
1: ete
0: hadu
1: gela yo toba ingwa abais iya wala abo enkwa ajara ngwa dilla jitinginda wa hi kiduo ralentu la nansi riya annansi riya jam ba dimesi ngori gi njawla na goso
0: na sokela
1: hi marang oto kelim ila isa ayda arang kinyang awsa jingiti oto inenga dinal nganye ngabas duosi le belejwa yi yesi long ikingasi infingal nganye ya daire outside na wa embere daire otanga ausimi lagi marangi daire songa ausakenga abes iya wala kala wala abo elnes inangu ajara ngwa dilla jitin kwa ke jitinda wa yi na mane ngo songa iribagi
0: lite yi annan do toxine sinanga ge elle ya
1: jure mon oto oto abes inanga kinan dale ba waje inele mamba du kaungi
0: maran mai na baswa
1: asoi
0: na kwa kise kwa inkai na abani fiana abawan ko ndio wal gal din kala wal din ke gis enkwa ajang ko diko do de jitinden dawa annan ari akai haba ide lelitel arid banja san kwa nyet kiye te al kai ani kai na pia annan korin zabaiba ardi banja kai daga na kise sense kilma kai
1: in annan annan ogori banjo na zel nas
0: annan ogori banjo na jibia bas na kwa kelen nas iri kol na kelen bingo wor ci kene bawde ga un ela bela sa ese angela zan man tabbi gem pia kal mbay na ga bas ela bala la ba ilong na muto songa ge a kedik mara men na malu gine wela ngwa lo kene ne dai nga sawak zak waren zakir em pia e dai murun dio porenga e gut kawe e kalma dio na nyala no puo mar dio zelenge lo ken len yit jima ka importanga sudan dio kay na gut kawe na kidik nama walay alangis kin guta si gari nenja gud eladik la kenga tori ngela alkawenge aba tori ngela si namaski doraker e kergia aba etengin si namagal ki doraker ausenka ay kwan kenga al al yasa dengir sing ay na sei evel kwan wala inal eteke ni indelin annan soptong wala somawe
1: ye inin kwal asoy marang ridik ya sanki orre kwa san ki otanga dinga sekel a nasa kalumba tabungi sa duita wala tabunga sa duita ba a nama deldin ko e deldin ko ni zata nalon otan to yasi yekele le songo futo fi marang asa nama tindik el ne duo kerek albat dule kuro bat tabun duiti na keringa fingeti ba ki otona mayin kwel gut alkaw alan gut ile sikaye aisa deldin dio ki nga sitte bundu itina ke kwangis ara rigiti na sursi na kiwel ina kaluba ka an nyoke an wala kasa alumba wala ka tabunga ranni ba la idin ni ki kwandel dinga kan otono ma kwela alam forringa zata guti itikawa aliyen kin dien tilay na alkutumi na ken tabun kanya maranga ba lon nay kwa alan kawngi na utonga kitka almintori kika na kumwene ki nga dele kigi na ka na tabunga es nyengeba na injame ngaran duo doke ila doraje baranga kabese no orre ila bele al koronge ki asan kirgingo kika ki are to le al elon nay ki nga situm na aisa tabun duiti kuldinga lobi lo alkayin awuna gutkawa nas maynin kidik nas den sursilong na bibalon zika ila kainamin dik asan duo den sursilong alang ilaiba ni na torigin asa duo ngusilong na den ngusi aslong ba inama ye izata alkinyasis oto songajingi otobe duo jelne nywa arang den suri risingo arisimba na abal duo digin el kilal ye domborean si diyu indren ki kwam bullinga ni to kamel ne mes dengir rising anial ajalan ko ena anial impia na anial impia mara mo tobe sin jo jidi mo ay lele kerini na al ile ril kerini ay lole good fia ay fogin som good fia na ay lole corona pen en ana kingiking kilal ya akeba inama kai ni na sa duo den sura na duo be duo abay lon nas den sur sia lomba ba nyokey maran duo asa den sur si long ye anna ngay fia den sur si setiel nan ka kretiel au ni na oton ken so makin al majaram ba mbereng matika mbereng ali ilon na forenga kayin na dieng gut kawe dieng e andali na dieng dali nan do kayina do ke kwa kerngan so makerngan si kayina kawe na as irelba merning ke subu so milla leje inningila lena gutfia naki arang na wayinga yi nagal kaleje na jena deng i andalifia na ila na maye asa sunwa na kwa kegul kwa jalunga kwa al kwa ulama karin ka kaminga ingaminga duo bi duo sa deng i andalilong yi alye war sunwa ta bunduiti
0: aso ki bray maram ben kisi na ilole na madok ki inalomba al dombore to dagindendi kirsing wala al dombore jiti wala indombore gi long wala ina lomba marayte kinama ilod le kago dayngore wolgal dayngore kwa un se nga kit alan ku mal nas angal akumme ba duta sam kwa gangu ele uno ko dombare sam kwa sikuta skawe ba bakwa ba lolon tokle tiriri ka ngi ilol nama wa marama wala sam wa e eten sokle ka urgani wala urgani den sorle e kelsiam kin kwal dok longa den ting e social media le kin ke na dok gallo ke rake ba ting dok badam burun tule tip ke nes ke nes kwase kin sinas ta bonte wil wil pi na se meleng balat dombore in gurem bandem bal ina loko ka me orgal gurenem pal e rikera la ke ba alangi jisi gunde nas jenga si mo jende lindio ker ala akeba indoy na kenas ko asena bilen dombre yakin kernga di kinal wo ta kernga ge mara alba e guranto birigi si alangi jondi nas jije nga si moje kiki nje ki dalji yola la njeng mara bani ne na badok injingo e bakana wala la ngi in lo si trigin allega nga indo si na madok kidi wala sangin agwe a deldi nga lompila menen kwa adi deldi si gwel nan ki guti adi lo na jato jola la njono wo si gumana ki guti adi awdo gwel nan do ki guti eten sokle ki almin si kawla ki gut ker sas kerni basel si kerni yale beleng ela dombar si mara ete ke la dombare de ngudi ela san asan dia argina ire sekerje nas kwase min borule boru ba nas ejinje ela tori na ke ela dombare de ndora tori se duo el alan dawat apo en nas kwase ton opu tu bon wal boru ngale gena kwase dawa pe alan lompe asana ini tori ke ela dombare dola el na duo te ngasa kwase longa erel al ko en kambe mo andis alang el al poran pogi ina mwandis ardi nga memare nga walgal al poran ding pogi yela kisi al guran ina nsoya peyana yena se te tayara ergi na e wala al poran pogi yela al bat guransi ina nsoya peyana ete ina nga eleling ayye aska imba na namen amin kwa ete sondi ete chokle kwa da mburun tule alanga kawiba nda spore nga doke nga si nanya nga si kien juru wale bal bal kawe ala hatap kien juru yokan rinu nuile kena longiti jeren jamengal ba delleng balba gorani di nakimu akambat ye gorani bar ko nakiya kayimba borunyet borunya la ko ak maradi akargi zatori borgal torik sabaka na puuka lang borun waker kikien tiya wala kien tayara ta kundula dali al poram pagin kayin kise na ko kitina ko azis enan dawata gena ka kay e ki kayla akayimba naban kamen ite or report ko baranga ko gidal boru al binel ba alan du undul nas bingase boru kayin eske la juro balbal pi alamba kwa kere kundule na kwa nsile makang wala kwang a ken ken a oganga kang wala na kinga zikatine na kwa iri kanana kanana iri kanana kina do kaiti
1: asoy mayar mai nama a en jingo tunga takatini nama is ilonga lodi ang kisursi in rindio kabiti asa adike wala sa jemereke na enas kalumba ki al deldinga kang na lomfia la pia da njuru jemere asa keba ribere wajel naja bambaw marang jingo ke ene na do beleng yore do ale lam na gureng wala gurani den ortote yang ila jurule ati injua alang riker kimya jingi wala pizia jingi wala yi wala tayran den den gudja irina ngilasi irina angiringi ba na kangu ngine sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokke nas kino ta hu ergiti kangu ngi na ka indora si el albas eri tokke nas o ergiti ba lena ma kona ko insurnga umong na ka sursi a dare di indio bi na ota ngala ngoro
0: na induo na awle ke
1: na induo ati gal kel ne ngwal ila ngirsingal ka a gal yedu le songat long ene nama erdike na den arrakerengel ba ile nama kas in aming ile riesa kwatorik tare ka wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa geren kame ala nas beto oto ina lo maranki ka ndo kolasi ingwa alamba ke ile dorakia la oto sok sok keri oto sok sok to lei ne ina jwaba induo al do kena ki nguta fi al madir man toreng man ska ngue ngame al jiti awal jiona so mjul ngi ngame sang sal fotta jang yo mal giyama na inna maza tabe ngwaye sal fotta ay long ine do giri ngo so nga kay inna ma keri al illon na ki kwa kitkan na lotok le kerel namas bawto kilin ne enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorgenga na susunga na garwanga diuke na otakernga
0: ne ji mara ban sal potaka kwa kerang kang ange ba balba pora gen sal potaka ko ora kena hinyet kan dog kalka we guran si kan tori digel ba ngwa sal potaka
1: egel ma domo egel nes ka ugiti ha alangi loto lekasi angi loto lekasi in na maye ne pi ne pi jamalai ba na impiez abai ngwa alang kingo zata mate ne ngwa kidi ndorali nanga alan duo iting saburti na gutfia na gut nini isingo na maskweti zi kedi ki lalang kebia a marang otonden sok rikerenga na oredu mbiorudum algi kang na kirsing bintulen si balong ena lomba al di kwa ortotunga banna kinota zumul ka koranga ge alki otoy long alang ko ka welba alang fordu injuru lo tok lekiril idi ni na fordu insaning riang riana ya akero marang abatoy ngo asanjuru si tarifia yana makena eritoxitil yi li alba lo ker nyanga na ma bulong na yes oto songa ke nes yi nes sulange kina ma kwelba alang oto redwo ngina long na daim for re sa jawrti alang long la ki daim for re ilong alang bele fotasi ni rising nang sa songai ati fukasi nanning sa songa rising ati kimbele nga kranga si nanning sa songa rising ati lon alkwange mel deldinde ngusi nasin do kwale sa songa long yi ki kwela langi nalang kalong kangungi idi ni kika njurunga dokke nga ke bora lomfi ines jaba sarta ines jaba jiala ma insija la la lomfi inara kwaba lomfi ngwala nyetka nama kangungi kwel asan jemere akamba abes duel lonas otakul jalung abajel na jongo na durising yitule mazalung indu karising na ibere ngalang ka kwa marang abel lon na ji ritok jalung na kernga sia zalumba zenina ka santu anto ba ati duoto el alang alang aikira risingo song ke songo ngon dora risingo na kaira dora sia aba ken jeringa ali terin kasi tabugiz betile ka salumba aibeleng ine na mas ini uka nyokyang marangi ya ko elboto alang oreduong kene ila lori kirel delle oleduong o nas kay njur ngasi jabel keringa kausinga al ko ngengil intin al jurgulon tini jidu de ngil alfi kal joziwi tulen si jiwi ati belalang ke gul da bazata ala nyi si jergi na tuga jawi de ngil le
0: na mama
1: ne dile ala nyi taka tuga jawi ba inanang duza ta el na bono ke bon al minsi bele tok jua o jingo to jingo yebes in iwe in duo asa auto ken in risa sa duile songa lonzata
0: chibore
1: la yi marang al ki ka ka no delling sur si kundi na kawinta kindeling nes kwa kinga kergitia la ila ila tin beto se barnga ila tin beto se
0: kese marang
1: na ma wel ba ala lon auto duo ke na ko esi lo jawriti alang alang kwe lo togle in enina ye la ila yaiba ila ila ila jalungaiba ila ila abang de jalungaiba alkwa sifakriya wala iya jalungaiba yi alama duin kwe ngwa alama kasoma alama yegal madu kalma delin sombia nama ki ila le yani dying ay kriya ila lanke real ji jalu inas kalumba ridike ne ngriya ye induosi allomfi innangpia dinin kwe ke na de yoru di le songopui na keng are nga se are dinin songopuge mara nyine me nyame lala namas ko edwin yal makin dora yal be recipia nama jel na duosi mugolo de le yaw ni jiasi njalum ba keri yi al jaw le kalas ke la dinga sinama toy ngosan ergi kalas nama jena ker delling aw namas bas ingi nama jundi kin nama otanga songage aw nas kaim porrenga na eri eri ne lo na jiwin dorai ne lo na yesi tum alan kawa idin ne kwa karake barnga ne ki abado kila langa kaba del dindi yon ki kwa ngankamba dinal otto kwa yeyi ni nas yani tu kin ota si sitanante bunga kin se tari kawe ki otto den wasan ki wiba jato da mburun oroke karinka hi al duo karra au hi duro di oke na de mburun hi kenke na sitara silungu annan dia nas beto wembe dia nas beto hi ki aininka ille longalang kila ota sika wal ninka udo no sursi kumel liarok nama yena nyokeken numu kumunes ingeim kial nyokekan lo virale al oto kota yanda mburu ngoroka ka aso isami
0: aso ki borai na ki borabata ore kwa duk ba wosinga de kende le ndok na wela ngi swa tarasi ndi ina dogolang den jurnyo na den dien gutin sabba kise kamera masi wasenga usongwa abaon kwa se songwa wasenga ela wung na wonga kital ke ngan nduki nga bage kwa de ke na ke na kwa ke ngan di mbulling era sa yin sita bunti asa kwa sita bunga dwete ba bakwele dogola do kinga la mse kela kawala naji naji uluk si jen dogola ngiri na lombali ya ba duwe toke uluk jigin uluk omang izge ee jirren si borungan dogola aykal nga na jirren si kwa aykal nga tong albayin ina lomba uluk deling albas baba si kundi ina dogola zamba kakire jari meram din ko ona iri genas ilerergi kilula alji nas
1: din bele na jirsin la ba we salori leke zina baskin kwa alji wembelen ati are to leke are to le ne kidele skanyingi ne kirgingos hi ila long kinga si algi simpago
0: aso
1: in bele alji jirsin in are le finiti
0: aso
1: ki ila long al are ke tondio to le meram
0: nesta bunduiti
1: na abo nesta bunduiti nes yendele right to le ilale are to le school su kirgingol atang gut fena si ki ndo gola tabunje wala ilong al kerker kuringeli inama yene sunwa kor njoli ine nama barake hi
0: ay ki gaba
1: al jona jinga bo wona bayinga yani sa sunwa baranke ngona so si moge inye iza talgi jundi alan ki kayin are ngel na dele ka tabunje
0: dembele ke dok dole na wala son alan ago sa sa ko jijuwa na mayena wala meram sin wa meram ji eten so gule kwele ara izi jeng mara ele arol ji jenuna iri pir jengam pir jey ela si aba ilong wo na stina alan ke din kwese la dorale ba alan girok din kwe dok iri je ki kwa ngara ba benke na ye maraba inalang ay bana kwela lang jisi kering jawte lamba u al akiran tari pe lang jeto yan nami ela leiba inalang azgin ba fakka abon ka binga se wasin ha songwa ki en dogala se awnas iri kawla na zeiwe ay duwan kwal jiki lu jawla erdi gunduna iri jeil na nura wany wany pe din kwe dok abaji iri je gero bampe inalang maradu ay bangi sabu tiri pe awal gal abalay nas mbere lolo ela se kwa dogal baki indora ka ma ki indora al di kene singa makingal nyet masalan goranin di kurul na goran kay ngo kam bari age min tori na kay ndakan akenge be iri nara inama di mera ma bi puto barin awle dok dobi do dain suru ubarnga ki juro ngat berin ko gidal jure bana ki ben dobi do dain suru ndul na isim belan ka jisi alangis jami appa automodi ngelle basin yo aisa mayni sabakana
1: som som
0: aisa
1: madaras
0: ya mayni al do na melangis jafi appa automo basin yo minding aisa sabakana opu jutumo asana ela imam al gilele jamel kwasi salafi dulin ko nan wajen indelin alalle ya si dele kabi na alalle ngai na din tari inzipia aljige la san din tari ndu wasaiba minding aisa ka jutumo al ona mini in ja sabakana appake namaden jikili jame appake ne din isle na magal doksom appake so minal al dalinga nyetin kawe abas ela sitina bastina abas ela sitina babasin yo sa pp gisi na alba ko elangi jisi al kere giski dulu ne dollar giti ayi do la suru ke ela bele sa sina bi do la jame tum bas mo chot pa tum ol gal gis som tum ke ngar ela lole mara il lole ki na maken sen agina kirtin mara ken sen akin ki a do ke rol gal or ke ay sen kwa ba il do al orre ki na maken sen bara a mara man kase bas non dan tin man ning in kwa do gal ngi kulmi e ina na ma ina dan bara ke na in kwa a jeyngo sen jeyinga
1: Jengo sene jenga
0: in nana
1: bele opue
0: in bele ye bara bangin dual in rimmen pia inal etiri wala yesina enes kona inan kani mara ken kona kele nyetting awna dobi do ora dum we dong iri tabing ina lo bal am bagali sera
1: ye ken si kona ge aliena rimmen pia marang den ken kona lemmini ngapu ke alan karang
0: na kido sin
1: kido lan ken kona lemmini karang inama yalki ngamin orre wonye de njur wala poisonga asa are ngadi akene si arreti na beleng ne sin do monki do radigel ne jia sin jelumba inama yeyi imbaran ken ko nan ma yenge na do monge ka bara soisonga amin asa jeyngo ne jeyinga jeyngo sin jeyinga au na dur orre do mbi orre do le a teri en alan keken are ngatulenga kele asa are ne kulkela na kay ngare nga so ri nyinga na skay ngona kay nga na wutka alan kay so ngongoro ka asoy bara
0: ke bora ina ke bora fata ke se maram bay ke nan ma ken se kin se aban kwa alan dem baran ke ngona kin le ka ngi kin kona ka rok basaba mingete
1: asoy
0: ka rok mungkin na so se ani na bara ke se nan o se nga sa yido so se jani na orre nyetting i long san so ngasa kona kin ka un bay ngose ne bay ke le bay ti e ale kal bay nga dika am bay na banni kira ko nga sa kungile on mele yela gena yenge songa wala ginge se yali
1: bele de mining apoi
0: na wa bere de mininga pai kise ina na mena kin kamen
1: ko na ndie mininga poi
0: ya ten sokle ki in ken ko na le aba in kwa alan dombore karan den dio na dombore rim men kana ke den dombore in kwela ndo ke ayen is na ke on ara oza rim men pia asan in bere sa ge in bere del ding alba in lo alba o ke je ngo se je ngal ma del ding sit men ja na in bere ki sense e dombore ske maraki ki sense dan buru no ho kari asa duo ko na ya ani kainas ko na in ke na ka pia ba ibe mara aba illono jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
1: kinyenge kona data ale illon san orre duun ke data
0: minen bia ba jene jeri ba minen bia biran ki tanke mana yenni na elen sabaso yi maramba en bas non dain tin in alko langi tin kulni
1: asay
0: ana jegil ay dok wasidik ital ke bas lo sa seleme isay e ina ma jegil wasidik ke kire dik nas jago ina dain jirgon sabba elon san ay kirgon lan ay ken e alan sogata bu kwale na kain songan zat na kain porre ngandi en zat kan gari kwa kan yela kundula
1: asoy na tane asoy amin abaki illon na ki are to le kan arai kamen arai se hense ila na dele skirgimo ki bang tabun ko na banna jenken marang abas rai akamba asan tarika na ki en kutumo na tabun ko banye na ba konjolele kan namang nin tori awuna school kayngo na kayinga ke kayeng arenga tulengang na kayeng arenga tulenga si dele kirgingo na sur iri kayeng kongaka na wutka aram kutumuna tabungo kangungi idingi na lomfi dogis enkwa al kikieng arenga tulenga kelambela na belenga kusenga si hi kienjurunga la babuna tuka bawi na al sursi ki joyingi boyingi na lodi ele gale sembeng asa kul belness birgingo birgingo na lomba deling albais embeleng al raingi la kilmanga jirgingo kwel jurun jirgingo kwel rai to le kwel alan kikien kutungo na ko inema yeyi al jirgingo ki sensei are to le alan wutka na kutungo ninal gis lomfi ki ngasi del dici fia na donga ija inema talay nes lomfi jundi awuna dain talale keng namang litet na lomfi den surusi dorol fia asoy
0: de ke braina ke borobata ke sense ken ken senga yetti nyenge enang ken senga yenge maramen na ki abasang inalang akirgi mo ba inalang bakial belena kirken worre ko ki kwel alang imbeles starika inalang kise ina baki kirsin na ka lomsi etele sare aba illona inalang ka ki lompi ken gurro ki bang itkumo alki kwel kan kel mangela na ital wori kenga dok basin kenga dela long na ba tori jege la kwa kaindo ma kwa kari kwa dok ade min non le ya na mang ibrahim na maluti le ya na mang ile kering ibrahim ishaq le gel na mang yaqubin na mang sulaimanin na mang wo musa kinyet tingina ba kenyi dok wa na mang yeshu uto akina kayin kinin le songa le ka gudok albas kiri gudok uto na ma khalas na ma ina lan gawal yengoli aso ki ibrahim ki barapata maram bandanti basina allon sa agi e na baisilong alang asikir dikay
1: asay
0: ke boray na borote.

Baba ku ngara te dok kinga alon dai bele ki mitil le mitil dikirsi mo na dai mitil ete mbeleng alba du kire njaru juda kani de njaru na mai sir ratan ne kema ta bo na in mitil udon so maske du alba kire njaru juda kani de njaru na mai sir ratan ne kema ta bo ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsingo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigen ajau satdigen ajau do asagi ajalumba satdigen anga ajau aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otanga songwa ske isde do al ke oratok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kai nama kuel andie ngin to tok kirsimo do asia yaromba sadia yo ine embele bingeti neskin asin beleng dual lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama yel ne ke embeleng ajo sadia nya yelya nama di ngelle wata jurngeti nan ina long making wa nan kalnga din ki mota nyet iwi yela nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken nan bereng na sim bereng ka ki al bas binga si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalan jinima dembele se ye jinima su da ku jwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

na kayan kyaljam kwa ette inanin karin na magal askirkela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kirkela adeng kirsimo na asan kirkelka kitar kayan gene kitar kayan gado na longa dingang dosi kwa kenang ngal dingang kundul nas kaw ilayin anasay kayan kirkelka na ete namay na karin na magal askirkela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kirek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka ki tal kayang yene ki tal kayang agaba. Na longa dingang dutsi kwa kirkirka aldinga kundul naskaw. Ilayin alansi ki kayang kirkirka.

na ete kidok na makwel anangi sinkwa du al karagio nus risigiwi al palgio dola pal o burufal li karra nus gujiwi ina jwaba lamba illa jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gujiwli tilaba ye barun jutumo elain na liya yeng ka kire kindelinga na duwollo ilena kebo ka kire na zi ulo ang aratu lelong alang kwa kerangasi doras ka uliya ba ni yeng karyal na ngal kinkwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal liki yung ulo nga kawal nama yibinga si kurwa niyala sa indeling yeng bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyang gut al kawebo gutogi na kwa ang aratu leng karul barung kwa ang arakarul liya namas kiwe ki yung ulo nga nyet al yeng kawe namas kawle na yeng ki yung kawe na ngal kinkwa udonga za kanabal kurung na diya lole kikong. Na ila kambi duu ba ila mpi kila udonga si aliyo ila burungwa nga raranga. Na diya nga raranga na desi yeng gutulea kanaba na maki guti ndora el na keri na ma kwazis den bele pali ide na ma kwadisi den sabakelo na ma kia nga lasikundie na ma kienge na kienkini. Kikila kwa ndora na lama gal kuel alang kila kwa losi bau. Kila kwa yeng wa sakal nga ba. Yeng ba nga minga, ali le duo mbeleng ina daingi, al kise daingi. Yaba den sursi naspi, ya yeseba naspi. Ila ina lia yesidok, ba paal jaruti karra, illa. Ila ina se lom naskuruwa kipu, naskuruwa ge.

nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng na deng bele abaze kwa bele sipi ele sa jebel na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumuna irije ele gut banki ele borun belei al ile boru leke ni ji abu gutiki din bele jaba jitaga surti en jutumu ba na kela kwasi al ji tabu injarte al jutum din sursa ban az jutum ba yang asi na jutum yani ba kela kwasi na jutum al beledi ngi ni ki endola ke gut ka na ine borun jutumore na mu gutin jake na ki ngwa alan gutin jale buto kare alan si guti tu leki wi alan si otana si kerker ka ki al ka ngi na ki ta ka ngi ba ni al ba ki kwa dan belele wala galdan gorre ile algiko au nas jalum ji eritel girenjo kan jaw na jibal wa din surti delen jaw wala kwa karna sinas jaw wala jibal wa din surti jaw wala masji ota jiwi numa dinen dio janna ota jaw lia den jaring ile numa jaring numa haddu ingaram ji kan sin buru jang ila nas ki wo ma jisi buru ila gis kawe nas kundi nangil lompi bingas ini nabi eteno boten ande oroba kwankin al kayi na tarikawe bayenga delin na kayina kawe na kwakerna na kayina kuni maranki la sina kwela nan kundiki inkwel dubi duo alke na burudia ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ile gutsi alpi den alaiba alwenti zanke alazi pali asan ken ala se pali niskiwiel anan si kien surunga si kien surunga le kakire kini na diem borusi kutumul na lamba dele kawi na masin dini agini na kain ala se kelbam kien kwel kwa bi kwa loile na kien alam guti ngaringa ila ilay na kien kwa yembasi guti niskurunga we na lia alam kawuna kain ulunga si kege kutubenka kida embele na kain si dela kawoba ki borumi na kisin ni surumi na kisin janyin ni na kisin mo asan su tikanyin dinai janyin dik ni mo guti al den kisin mo ete

0: mai ni ki pora ini ka anan ki wikana dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote ya na mali atawro jorona jona na orre jaro innama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga den bele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisi jio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kunde ba alan surunga sibagika lo bi lo al kain del din dio anan iskang ba auna surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan iribo alan surunga sibagika iding aba juel aisen gisi en tulle ba awne din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wona perrakia na ki aba putto akara ba ile suru asen ko boba na dan surun songa tarai iding aba tarra aiba del din ko nyeddin taringa ko nga sur an kay ba na karaba ki dinen akulili alan kel ne ki nga si dan surun iri karrakawya na namayen ko lomfin donga kay kurono lomfin donga kay ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagi kana alan konga surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi tebu keili alduile undul na it aise gisi enga kasi aise indel idin naka anaji tokkan kona kain nan toge bele nan toge suru nan togi orre nan togi alan surunga si bagi ka abaki surunga bagi kana ka kire kara lia duot alkarake ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a to le maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don to ken
2: a ine ki sense abakwel asan boru dayin si ko bo a in kwel ala manan ki suru si ko ngi al kain sur adang juengi kain sur ngale kain alan duo dimbara se juel ke sense ide alan alomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elan un juengi ine no menang en kwela lan ki sur se koengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke tok bang na ke bele tok bersing nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge nake kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingaziki idingi nyoke kawe na ki sure se akwelba wala suru askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali enkwela wala gal asa yendele sur maging bakawe idina yendonga toge aba kele beskiri biliani mikel diane skara wakabe mara aba kiki sense dok inse kya enala yenge ina yenze sur kirginga naski dok sur kirgungu duwalang elnes kinga zite bunker akeba idin anakuwa kinyet al kain kain uwa nyet denje nga kain ba ena ro asa kerinja uwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na kienje na idina nama gal rose dembirinya jundi kangu njundi idin nas kuroke na kalikilma askeba alang kalikilma akabo na surunga se kwenge na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging ela yeng daimbo ruba sen kobo
0: tulei mayramba indok nas indi loyle enan tarazir singo na nama galine tiri karinka ingal jam kwa daim bernamej orre udu anjale nama yani tombo lenda gzise kelkanma kainga na gal do gingo kere kering

0: tane do kai nga kan ka jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ne yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi don ake erel din don ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani ne makwai la langa si lode tiri birtu ngela ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stumbe
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwagen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong energy bulo inna ma yey na firjay na ski kelel ye donga kai naka duin surule ay kala dele an ala donga a wala yenin elnes in kwa alki ga fala alki jiti a maraka ila jundina illa on ne inneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amin namas in wal illa jong na batar mit innenja ka alambe urung innelang bais illong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi illa bais illong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingidia in namaye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela na dile bawa balamba ye wi nga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba alan nyet inka alan do kenen belen kadin si alan abung na jita to alan jeym bay lan nyet aso ki kin kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili alan buru dog ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari mba dog in nama duodi na duo ba erbe de duo ba shitani ne dibdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun do alkinsi fi naman kurung idi dok sikil makeba in dengung lompi ayla jilel ba jiye si dok alang in nelan jaso idi nan lompi ken lomperele dok innen kwa abu duwe lalang kimbaw ala junti balambaw jiye si asan jawringi na alang bero na abas jawi alba jiye alba asay na alang antongka unge in nelang asan in nelang kalung kain do ayla inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulonas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yen songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas innelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duwa ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duwa ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding neyen kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak ingwa na ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indayngi orre kanina kaya nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay kusanga nang kayenge na dayng idi indila ilal kafe na dayngi ala nyet ki donga tokken kanina kaya iding na abagis ji duo kounge nang iwra nga jijurun na abagis ji si niw kounge nang iwra nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sibagi ka na kayeng udonga tabunjol
0: tulay mayrambay na togi sinan tarazirti ngo yani ala ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baluk la derzi eta man pour dunga ko lonji bele dere la se jamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na el duwe yegi gi er ni jaba jero ye le yaman gi sini ye ba gisi uru numa dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tri karin na as a ker kinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa kwa lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

Namakel na indi kaya rimbeleng kwa al ele ka kwa ele ka tore ka ng ele ngale tamang kwa kini kene nang kundula kwa kiro ngale alki ang bulungale dera kai na wata akar ngas kai na mreng kai kai na makere na ele ang zorongale kol nang kol ide na songo kumi na kila kwa dok namas sasoa kumi lealba da mboru der era ala school nama kere kilul nama ki kwa kere ngang kini kinga se namas bot aram do kilul in nama yang nambeleng indok ila yang diokke randeng arakarang ajan dai mitil beleng nakai wonga mitil asi songwa skinness ko asike beleng senga kame indok digi alandele kun kouli na alan kamwi na surti kwel aule namang kwa duo hosi mani ajel duo hosi mani ajel tu asige ajel dual dinga lam kwa dual ke ngara ele aburinho ba nama jalan ila lan dimani nama jitikello na kwaso ngare kwa kelan siba kam kweli alan kwasi ngwa ali riai asaye kwaso ngasi iwi na ila mande loy gi aba riai jang gi ba ki ngalan jang mani bas ki ngalan dia jang kang na ki ngala gi jaram tamam ay role king na kinge nan ke ngora to bang nama ila ini na ba du hosi mani jel endalang ila dum kina solo di leje dia zanba ne gi kwa nangi kweli di di ngore in dok mitileke na dok mitile ndio ke do ila lang jiwen jwel al di mani aba erianga namas bot aran do kelo ni ware an kwa al kwa kein la tuare kein la namas kwa si bot aran do kilu iste do aisa gisim bereng al inanja Naye apiba.

hiraldu alkewan do berengal di mani wala di jaruy dum to uraji tapi ne jiden ha rajerengal ba alba benna boyam bersingo dum se ngwa embere alalay ne embere alki ne kwa embere alwo kwa na yi kwalba kuli nange dina ma rabbe leske jam enal no banni ne jezal men do ye ari giti tabo mal mal na kilo kuru na yote alande arajara na denga rakanga jerelba na do it alko akisi mani ngati alke ngara to agebo nama ilaingi na inan kanne nama ilaingi na kwa kelon kumitia na ngasutu bo kura ne kilo ko mon mone ota izin dio ki ota ongal de en kisimo in metilin dio undula anen beleng asa duo barasi bo arandu kello noena long ne duo bakin ongal kinin dio jio duo bo arandu basin kello ne ila duo sa bo arandu kello ba jiskerin jawi ne ya aira kerinyawi baki ngalasi na kerinyawi ine ki no en coming jidwa juel alang kwa zamana jang mani alang dim orren kwale duo al juel algi duo bele bele alang den ala tudule njarang alang gedde yi si bot aran duo askel laba mo duo yawya ne ki mudo so nga yi orre dalen orra ken na dok al kuru mang aldingale wasa aldia ki neskawe wasa aldinga kawena aldinga na mitila kim kuli yenge na squase belan senga belenga na marandu albundi kenge si ya las domba niki imbeleze kwa inkwa du abaken wonga mitila jundi du abaken wonga mitila jundi ke alke wonga skundi na toengan den alan den ararang den ararang kida imbele belongan risigire nja na den aracharang tullen na sinjalum ingiri kangi na kages funiti alang na jamba en tulla laiba na inal tulle au ila kwa kin gira longa le kawe al bayla na tulle ne yidi al jesting al ke gira zoba tulla laiba ne le bele se maram bara ila ngina gidin si ajaw tin si akawe unu dai si akawe na ila ngina kwa kolwe in tulla laiba

Baila urre kwa donwa ge anni lo bilo albang alanduin donga di re fago kwa kidle na kamungo kenga na kwa kidle na kwa kenga ay bendel aba kwa kul dombang insi email alang kose nga di ento ga keing lo bilo leng albang una binyangan diyo bang oto na madog ela na inga kise na dogwe lalang uke alandeng in kirsingo na asan kalung na arang kain juruwa leka aini long king utonga si asan ay kergi na dog asan kering aba ilones bido kiembang baben na bago na gis bawar na buagisi na rimeng gis ba idi neki ilang kang alan si surunga si kanyinti na alan dayin berasi kabwa na tabunje na mada utongo kila kwele alki nkulung dayle asunga takatinge dayin warreling asanki tabun kawusi ngikengang ini sabba sunga gistawa aldi na asogis aming nas dayin sawa kilkam na makin nakagil ila u kasmin al duo imbeleng asadeng tongin kwasi daraga fi na mada gwele alang ini ngirsing oto bago na banga ba kwa kit asisonga banga lambela kwa kidal na bago kwa kidal gisperra ba kwa kidal banna srim memba udonga gi anisonga kalandu indonga nyetin di elefago na mazdain sawa kelkam na mkinga na mazdain domong tabung kare asoi.

Barafattai urre kwa albenna bago kise kwa kital rimmenkawe kwa kit al dokein kise nana kienko irika gitia. Majiran bayan abulga sim isen donga gyanni sunga landuin donga dide fago izadin abakar donga gyanni kalanduin donga dide fago azem donga gyanni alanduin donga dide fago bara mansur dogi donga anni mansur seraj donga gyanni sunga bara abu zainab dogi donga anni aljanna jago nabar nga kerenga alna kein dora na kundula kalan duin donga nya tindi ere fago otondeng aldi namasa songa tulle alang ine in aldi si tulle ni kwenzi kelkam kasmin alan si duo den tongin kwasi nyinti waragal asan den tongin kwasi nimafi in u oto kasmin namakodok na tarasini kwenden inan kirsingo den dig leng abaduo in rim si jagila tawale baning in kwa asaka ilasi amin aran duo jenas den tong in kwa si ati ilong na kusenga ngerengi dokalang war kajilin fia na jenas yang asi jano wala galalang inan pia ka ilasi rog irsing maran takatino to irikeringi din tongin walagal din tongin kwasi asan jike ngang daraga ja sunga ngirin ka walalang erikirin irsingo. Oto abo ko ngone kagila daing warre leng abo duwen kwa asan filansi daraga ja sunga ngirin uto nga kerang kaine yang asya kolung baba kinsi kolung al yenge na deldinge sunga ngirin niki kang nakawriti aba ilono duo kusele ke alang jijonas garing na nimazga na inan jagil marakide ang warle insi kalung nimaja alung fi ines kwasi daraga fi nangye ines kwasi nyinti inama den digli ule nama dogwe lalang ingwa aba gal daraga inin kay nga jirok sunga teketini asang dintong kwasi daraga jaw na alang utong kila jalung alang nyendere kusi nga foya ba dua dinin ke namas ga daraga tullenin ku enfi marang bele un wala gal bele nga kela aliyaki utorising namagal jumong kise na kela age ba wala gal na den derigin ki ila dora ay ba nina ayyerising ine maidik kana ma wela lang inwa maidik alanji kasmin imbele alanji din tongin kwasi ingwel kisense ji atingi long na abo janga wala na ammo janga in ugi sense mai di kilmale swingiti ka ngina kay nga min asa kilmale hungiti idin si kilmale fingiti na mai di gi din kilman ken jarin asi baji janas galung na dog den in u kas meaning den eren in kwel asan ji in jarun ka ari aliye dele ke asan ji ke yesi daraga ja wala gala san jaring sunga ngereng matinin duo kenes konjola yani eriasing emba ina wajanga ngereng wala gani na korunga ngereng alanya dide inkoingi alanji jona jesi daraga ja marang kaina ke ne sunga ko ela san ji daraga ja utawanin ke ndi en jaile aye ke ne dio ngereng kein na je zarumba yesi daraga ki ai usinja wala ai long asan ji yesi daraga ja kangi na kaina ngamin idi ne kyoto abu jonga ne jigila dayin warren kwa uto sun was ke ne diyo ngaren kabu a ne kin uto nga al diyo ngaren jabu elale sun wajiti al duo elana ko lan duo siki baritan ne jijiyo ne jara na sesi daraga ja kainan ka ngamin idi ne ki se ila amula wala ila dirin ila se jidiyo jang duo ke ba asanye jisilong na ye jisi ila lolen ran wala gal asanye jisi ila lolen daraga fiya ille ki ille ji al dem barajang ne je neske birsungo ne ji se to le yalun ne ye zizi to lolon ati aboka ati amoka ne mas injeim in u kasmin asan ka duosi duo gersi daraga dele kainan kan amin idin ne duonin kenanin dio ni fisi amin je ne inen jura mungkin sin teljek fi zaina azuma bu jumona den adifisanga aba era khalas li aba korozia de ni kabas yani terjek fina falbulia kazari kyoto al deldin ko akan
kin utong al kidiere kang no ko jenya kin al kidiere kang kwanu school fees ge dio ato daraga ki in u kasmin daraga in namas dalin ko en elasi kalung alan duo je aba duo erike na ma jena sker namas in kwa ka in duo si asa ara na hadi maranji ilo rile zara ye faling eren ke na longinti tape ilazi jegira la al jiong eren ke na ya longinti baka to namas unwa wel alan ilo leng irsingo ila aliye dio ke min kin man dio ngereng hata dingi si ya kwa ba kwa dinga ken kin bur wala ne in coming a duwa min longness ila lan waje ke dio ngereng na jurun si ko jaja ke e kwa albas akim le kariti ya akim na ma idi akim ila e bal kwa si da in akim ila lan ke bon na birsingo alan kin ke da si garan asigi dio ngereng jang na kavia na gi ye ji si ila loling huwa ini e illo namas immin manatu e aba illon kise na e duoke a na kwel asan illon kasmin u in alan se kaduin wore si daraga a wala kasan duin to yon kwas daraga madik sunwa ta katini asan jikin ko jajan diong si jalo idin na diong ila sunwa tarage nan sunwa kwasi e kusen alajin idia abazi kavya abazi ila falin ereng si walagal abazi falin kwansi jalun ne dion kwansi zanuba hasi mungi nani duwe ne kwa kal welalang ine in rimenga ile ugasmin ato aglabiya ta abona ne bagila ki dayin worreling sunwa ngereng bakinge ko je jana ki ngasi bule e duona bazana jumana ma koronga kayi ne deringa kayi na duoni jumana sing e bizat dayin burdio duranga nin jumang na kayi nan kagila nasiya an kwesi utonga jitinga ko hata tin din iyai bole din bai bole din iyai bole din niwai ba akid dog bawre duwangi na duwodi ko na ke beleto birsin wala galan beleto ga birsin boro bodudi ko nama yesi kavya nama yesi ko je bulo maatu ila eriyasi min dio ila duo alye den kilikya wala gal al ilonga nasi in lenga ta tala kya ne induo si den ta bumbulo ila lole nyata garo asin anjano ba wala taga asin jeiba wala taga daraga asin piya ba mara ila kavi den dio fingi tinezi shayinin vinezi kilma fuye indelin na kilma sondoro indelin na toye ngalan faran asin duwa kirsi kwa ila nama wajay ato kana mawel ati juwara duwa njanga inasa din talale diel alanjan na jagil ay diyoy na din tongin kwa ala duwari ke nasiyo kojoke na kwel asin jijaring walagal aisin jumong walagal aisin min in u asan duo ko jo jiong erenge ne ji juela sen yesi daraga jane ile yesi ile rida ya izaka ne ji yesi ile lole nga jaranga bola hima ile lole nga zaba watu mungkin ile real dio ke area si yesi dio jang kabe ji si am shoe ye gida na mai am na mai am na manin kavya na manin falkuro marang aba el ne jannes min dio gabli na ye ji si ami bana jannes e yesi dar inas yesi den dawo jumon ne yesi jasa ni ay ngami ba anje na manim falkuro ilolen kana mo welalen aywa mo welalen inwa kise worre kwa unes kan kain worre kwa ankin ko je yakal unes duo duo den to ngin kwa ko jillo ille dalin futo ajai ba alan jone injwa kaal an yalan ba sunwa unyo na songo ummo ne en na duin to yin kwasi ani na kamma na kabilolo uto ker nga kin ne kelele so futuge ji mai di kien ambon no gorre ba ne jegil yen dien dien ngeren kaskei kaines kein na kaine yesi wi na kaine yesi kojofi na kaine ina lomba asan yesi kojofia ila lore nga se kojojke ahinin arang kayesi ila baye juzu wala gal jalung aji yesi himayeja kaangi na kainan wa idina jiyesi lo ila aliyesi weyni jiyo na ilasi jaya nas akim na jiyo nas dawaja. In ine na makweel kisensi urre kwa duo biduo al ilong nas dento ngin kwa ke au nas kien kwa jajanga silong dien jawlana dien juwana dien mashine kien uto nyati ninkwen haraka ayien kawe wala gal ngunyi nga yon kunyi nga asalong. Idi na jia ba kien ba masi nga kari juliti basi njalong ato induwa si kabulong na induwa kaske
na ilonga san ka kya mara ga ji kem ba ma sai juliti ba wore do ngo ko je ja so nga ke ne ki ga su bulal ko je ya so nga ke ki se ne ki le de julo ne ke uto nga si so nga indalang asin kalumba wala den arra an kerengel ba lezali wore kwa ilosin uno futto ga itulle deli ni ko ina jwaba ai duel asan tongin kwasi lo ilale jaring aljeluni ni ne kwa kule an daraga ile ta din jejjo ba san ja falin ile si lo fi ke ne simpia nani duo ker mun ke adin adin e je janga ba duo ker do min jegile ile lolen daraga ba simpia maran duo ker ile duo falin ni ne duo tongin ai ba ka ine na mai in irsin alan daraga ile si sun kulun al ile ne sun wata ga tini daraga alan kulun aye diyo atwa dijike ambon asan duo bu duon den kusezi jalun den diyo den kuse kai ne den birnya kai na kage ne zi e tulle a bulidia na kage ne zi tulle bulidia ba asan daraga nan yo aba atto ki din to ngi kwang tarasi ni ngwe mbongo ne ke ngan gorre ba atikin e forengage ati din to ngi kwa apanga gene ke ngan bongo no gorre ngi tarasi ni ngwe mba yemba sin kalnga ji ayi lole ngi ase yanga si jeril na kayal ilong ase ngi yanga si ile lole e jaring na kabele ngage ase gigi yanga si jamin ne kele bele ngage si joye si ayi tirintia wala ay sitemel den surule asi jijwa watini nya kene dio ori apake na toy ngalam baw ila erisi na ma duo gola sen nyinge marangi to abaje na zanyingi bajane na masinjwa ato ji abo firan kangin si jeyujan wala jola ngenes kan gaware wala faga si jundon domi wala jola na faga jusun jundo wala jole lan kaja ai duo marangi azin jalon ba ira abo madisin tar dia dike wala galin den sur wa jadi ke ne si wei lagi marangi jio ba san yesi den fo dio wala gal den turge die jilmo ne jagil ya oto ne steri ba no fala kuriti ba yesi lodi se ke ne wei wala kabulon Lolo halas oto ai kwese skon awaja ke abona masin kwase kwese ko maranji jiola na sesi jilmo na jegila yalin berengal alka kirei wala alin berengal tulle yese galla tulle wala ba bere ki asa dain borun ko asa kiwi na kamin e imbere e kal tulle an duo annenin ta bani aba ke bana ruba ba gisin kwa kal tulle an idina ki tulle an sursis e fingiti nes a tamminen fi wala gal na idman jawarti nuka akit asamba ka in aram bas tulle in wala zalik urre kwa au kise naska in e jabil karikous na au na ka in kilma kaungi na ilong ina waring ingila ato ami ilo na jure nga ge ba imbereng onin na tari an onin na unyungo. E nes duing alti duing iasi na duing basi songong adenga. Maranya tinas ke balon ki deng ya na ki deng ba kursingol. Ayye diyan karrake. Ayy bi ay bendering. Ne ji aldi iya kwe alti di anay kwe alye iya. Alti indin kwe. Matisin ji belong so nga jan na kwe langge skwa. Ji matini rei jang wa matini lodi le jang. Nama kie birsi ngo. Lakin marang di nye si ajang iti batang injwa. Ji iya kinso ka hai bendel. Na kien gira na njingo na kien uto njingo. Iye ilo iri asi kilma kia nga tawale bo undul jizines bereng. Na jio to al joro duwa njani di nye na sena nkwa akit bang uja. Aninda kia janga ba alang kajagi alang uto nga kele si jagil. Ali longa alan sin jiye si jara ila loling asan jaring. Lezali gwarre kwa ki nama utong songa keng na ilong alan kaungi tina kalung. Jari dali ni kwen ina lai ba walagal in uka asmin u jari in asan ji duwa kersi jaring. Beza din to yung kwasi asan jaring
in u eri apuzu min. Nan tala apai. Dingering. In tala zika ilang aming walagan imbele si ilang aming. Kise warre kwa. Neki oto. Apa kwa wane kugila. Na yung kwa sida yung burusi ku kwa kerengang kaldi. Kise nse kwa kerengami ilone dine lela walagal burunga kerengang kwa. Ki gavalaika ilangis aldi idi na gudang kwa ranga kene skiwiti. Ya kwa ilasang ilo duwa si ilong. Maidi giyede yung suri lal afei. Na dogde yung juru alteye kojoja saake bana bow. Maidi yung iri wari al ya kwa ilasang yaside yung intim. Na ilia au izle ya asa kuroke walgal oton so gina si jawla ya se taka kuroke anan ba marafe mvia na dik au izpia mara kida asa bangere yungkulung ating si kuro jang ati si kuro ajang ba egal kire kire ba dingiri ke banjo na ja ba dingiri ke banjo na ja ati si kuro jang ati si kuro ajang ba fakise warre kwa Nama wala lang yung wa. Aming ilonga. Naji din jari. Walagal din nui jari ngering. Ke nui ki dorato jelwe nge. Naki korang sunga jelwe nge ba. Nunga to ba jau nge na si gabel kiri nge jelo. Ba jau nge na si gabel kiri nge jelo. Na jano si ki korang sunga jegin. Indale nge di nga bal abonga ge. Lolo. Amonga. Dok. Amonga do si thala ke nge. Deng abong ereng asal long. Yal indere rei nger bungo. Indere rei kiki skaiti eno gore kawe. Kiki askaiti eba. Inji kaina jau. Oje na zaurti. Alan kafia. In oje na zaurti. Alan duo ker. A ena wane di ngoje ndiyo kiri. Ato aisi jemungo. Na di ngut aisi kia. Walagal. Ding rei alji ona jamu ki kisbaiti na kiki ne aruba na dora aljundule ngi hardille de ande la jumana tuwo wala beledi jumana zuwo ko ana juru la kariba wala duore gis yani ina kin tafasilu kul kangi asan din jawul si testeza alan jegil man dawlwa ga bana kariti ki doradik ato ami ilona utu juona juona lan tari di ja kaba jawngi tine ila utu senna hawa kenes bau ba jawngi ti inene ineni no wata ki jelung alan ka ja alan jela nas ila sabang ren ja alan utu sabang ral te dawlo te bu jawti alan gis utu abuba alan tagaji din ngira jiro ne din tari la ja Kazalik, kiyo to, doba inda lankang. Aming ilone jolone dulo dikene zisi walagal na dora dikene zidawlo undul, maatu bo uja ila dora dawlo ngisasan juri. In u namas u apamin, alka in wa kese, utonga kital gisisi walagal ka utonga ge, alanji, in uja nasi ngasi juri warga na jasi alanki ko jajanga walagal dawlo akariba ka insi na irsing ilolen neki utonga ba masunga ge nanga irsingo nanma weldo galan si dan sawa kelkam nima inga nado ille sunga kirsingo a naka barafata sa amin kinkwal kay na kawitya neki yung gisdo mga adeng kawe na kwa kital ka ina rimeng kawe, na kwa kital ka ina skel kame. Au, na kain juru nga ilo lenka, ina lalomba, jano alki doratogi, na kim marang kien kwa ranga songwa ke. Marang jia isin jumong kin jano kien kwa ranga ding, tongin kwa le ding, kwa kital di le dakike, isin jumong asin jia nga si daraga jau songwa. Baano ki, na zain sawa kilkam na mkwa inga na zain beratagungko.

Barafatai, daeng, sawaksi, naskel kami, kuika, kise, kaimu siala, lomfide, ru, romanjaja, kise, barnga kaindokna, sunga, takatini, alandongani, nakere na kogul, majaram bayan Abu Toyib, donga gianni, najenna jago, sugusaming, kalang janga na duing arka dokel jam sunga gis barafatami bara Daud Adam Adam Abdalla donga gi anni ajanna jago bara Amir dogi donga anni ajanna jago majiram bain Abdul Karim donga gi anni dogna ajanna jago asogis aming na barafatai nabi bang kise nesdi ngoresi iribanni Radio Samarindara aliye kise na lulnato masatawre berel urre kwa alam bennes radio samarsi lo idle bago alsi kwa kiyeng si kogul illo ling sungagi donga anni na asogis aming majiran dada bas maamal dogi donga anni na jenne inantaras jago na rimenja kise ka tawo sungagis aldi na dogwel alang kise duin donga diele fago mera ma kisunga tagatini na mera ma sekwela na kundula na kawgutia na siki njurunga nkaminga na kundula dog nagi kurrokania alanki surunga si kutumo na iriko Abubakar donga gi anni aljanna jago bara Usman Abubakar sunga gistawa aldi na janna jago donga gi anni sunga kalanduin donga di lefago bara Abdulazim dogi donga anni bara Azim dogi donga anni aljanna jago majiram bain Najmuddin donga gi anni sunga kalanduin donga di defago asinga sunga jeinga kese duin donga una di defago na u najang jijang wereng deng tanggal asa radio samarsi iribanni iloling sunga gistaw aldi na asogis aming bara Yusuf dogi donga anni aljanna inang taras jago bara Abdalla dogi donga anni aljanna jago sunga gis tawa aldi na sunga gis asu aming al king kurobas ya na janna inang taras jago bara Musa Adam dogi donga anni aljanna inang taras rimenja ki kwambele tawagis aldi sunga kalanduin tawa di lefago bara Shakir asogis aming aljanna inang taras gago barnga aldorabang nabundul na kwakit alkien konga iri kagingi donga gi anni kise bara Musa indalangi inalomba alkikang ditining marang Radio Samarinden tari jina ki na orre kwa ki dobido alfegel na Radio Samar leken konga iri jagiti yei kise nes Radio Samar se iri dweti na ye na Radio Samar intari se fi asogis aming na barafatai namadok si doing aldi tabung ago nadok ille songo kirsingo di na kise ki kwel alang daing orre bara Muhammad ajenna na jago donga gi anni kise barnga aming ilong na duo ke na ken kona kwa ba matinin ken kona skay ngana daila fo gulba wala gal nin ken kona iri je ile tille al duo resinga ki gavalay la kim maran duo bi duo kise na ine fago anangi hasi ine hadir al duo hawale ke gidonga ini ba ki barnga kei na dog sunga masatawre kereli na barnga si belenga kawitia na mera makayin dogna na kwasis kaungitia na kurokania ating gi ini abulong ba kise li dogin bulong ine namas dog ayin kise na inwa kasmin alang duo din si tongin kwasi jaring walagal asang ni maja in u kasmin kise nse uwasunga asmin kawaring enna janyingi ining irsingo aliye na janyingi tongin kwang janyingi dio kwang kise janyingi dio kwang nse ki nama askamba sunga inalomba alzikia kamba marang janyingi in kise deng arai na kerengelba ki kwaranga kerker na ilole namadogwele lang ingwa alang utka na futo karing iloring asang kilesi kalung janyingi diokwasi na dimbara si asang injalung
aiti lei na si he intimel alenji ke bang na zi si gerel na aiti ni na ye indala nga si email ba ati tongin kwa kayin ati ilong na e duo falling maran duo falling intakati na ba ina tongin den duo kaangi na kayin na kami idi na kayin wa ine indalin kwa tongin kwa ngi alka ine e rimenga nialgis ka wari mitil aldoki abong matini na kodok na mitil itrik tabu si kousi nyi ina duo asadeng yang kwe ke walagali yang kwe asadeng aboke kinama do kwe lasang inkalung kining janyi yas ailalong al takatini asang kanyinti wala alang kerel alang ina juwa ba ammo alang ina kwa ba alang badelin si abo yasin nyinti walagal abo ina lang kwa badelin asang ammo yasin nyinti ki kankeng kwaranga ki janyi ngi ki jurung keng kwaranga na awledo janyi ngi lo ilale asaduo kuse kenga na jena ziara ato amingi lo na abo kenga na ye lo idle kenga na deng ammo silo na duo kwela nang kura walaga na duo kwela nang tan ki basata kida ki gavalay akidi yasi kelmasin timba bani jena saaming yung nakir ila loling na marang ila duo yasitan abudul malan ding ammo sitan fa ji ila loling alji janga na zgara na jisikol dul imba mitili na jisikol dul na jisikol dul dem budel nama wala lang angi na ina juaba aramba baungi inang nama jaungi nama sakitin jen nama injuaka al ara ila tile al gwele ngangin ila duo jisitan neska daraga ane zikitia tambo hal inyala ina janyi indara fa ilo len kan mo wela len himwa ji il tile ala ko dulba tan stari apajan alen ji jona ja ka ji abbo ide janes daraga jane si duwa tamba maran wela len jaw ngini je ye il tile il duon dem bere hata den nui hata den tasarruf ahiye ki es sarrifin ki ina mang ila lolin fa waye mbina antan so kan ati ye korun ke nga wala ye korun ke nga ba ila le jidin tari apai ka jial den abo nya ngalin jona den kili jaring na halin jingo ye ai si tema kele tema si na hal ila jay ma se ti mo wajal la fiya wala wajana fiya ba wala dio ye si den jay mle ka ini na ailou sokete bukwaleng ilalong asang ila duosi ingwal ki gavale inang na hadui wala ina asang ingwal algis aso na hadui wala kainzi nesden diobo hal na ila eriyasi jundila na yasi kelmo fu yafi nas hata atin ilana duo kere na ki ila duo zata dakias geba maram bela ho amin kwa wafingi tikai idin nesia dia ke dio na den dia ila kainzi na futuwa yangaba den dia ila na maskai ni futuwa yanga ba na makwai lalon duo ila na den dia ila si liyo na stefia alan jundi na futuwa yin ina waka ngeringi na mumindiyo ngeringi ji alden abojang ila tila jiyo na daraga ja indalan songalay wala taani is erikirka yin asan jiyo si ila li songajanyi kisense na makwai lalan yungwa akit jijara si ila loren maran jari kirke ne ilale so apai anan ji jona je si jaring anan jona ke birsingo asan jering ye den jeimle kastima na den kilmalen hal ne ye dia sake dio wala den dia ile futo zenga wala den jeimi le futo zenga wala kain sine si wei wala kastimel ken jeimale hal den jawili ya der delfi kwa kerngali aini long ilalong alang ye la an duo asai dia dio ke atis duo ger bele kwa yesi tawal il dia ba fingi tinis itaiben fi na ba fingi tina kafi ayi duo zile bele ba ki injawati ki il duo den ni kainan kamin idin ne ki sense dain worre sungwangere banya ki kiya ma fesi idio maran hal ki al worre kwa kan in usi kalunsa amolai nezike abolai nezike maran ki jari hagigi wala gal jari sieng ilal diyo ngerengi kerela kerelsa din surigi mo ato ore do
abe ilonga na duo ila lenja ngana sgere lingi kabe stawa ali sunga na ala ngile sunga te bunjo na sang ile sunga jere barang abe ile duo janga al duo si jenne jumon na korole ana yo kusele ke na hadir jennes ila kusele jara mara nama jundi tani ajilal ba wala ina zamin ba din kusela aha soga kinar kurol aisija aisijando inama dalini ko ila ngai ba wore gwa alan abogis dalin gisi ila lolin kire lolo indin tari ji amodok atin abosi e mungi nani duen kwa abosi taka kusenga ranga bulal ba idine duo woi na kakirei na kengi si yetaka fi utonga kulisi yetaka fi e yedok aboy nan kakirei marang ya aye kakirei ye wajanga sinke diongere na bon yan utonga sinke ne sigi diongere wajan fie na do kwela lun duo el na den kilker ne zi kataptan ne zi kila kiyanga liye den susur ke ne zi wei asan taga ki belen den dora niki ki beletu len den dora ala nye zi kila wajanga le rang ala nye kabia ala nye teye say asan sokotubukwa len wala yonker wajakera keba ne yesi wei kisense inang kwa aba sok bisok inalam imbele kene indeling kwa aba teye kindelinga na wajari mimba oto aba jene jigila duwa juma na ki wudwa ki riming na den jarimo na mambasing eritir wari asan teljek fia mara duwa ziaz belemba nama imbeleng ka asa alung na ka duwa ziaz ama waba na ka altuleang lakin mara di nungi la ingin ni tole alaiba di mbele di njawe al duwa kersi jawati ingin ni ji asa erijan diyo na wajanjang mara ilasi kwa kula kebasa kiwele wari kwa kwa nyata kebasa kile uto asa kiwele lolo ega yena ma imbeleng al tarasi kaba tarasi hadu igen lolo wari duwa indala ngayiba duo alim belenga tarasi mana tu ya taras aiba yoko jo sike mara nal giska wana inzi amin au nekin uto nga sike gil namas itirik mo sa tinin kuen kousingi nako na forengan erin kagil na forengan in sa zonga ke kirei ay sin jumong asa din forre diyo ke anga ke waragal al din forre si duo itin si kojo janga fia ne ki kila kwa jajanga diyo wajani nansi weike na yeto yunga langi zisi kwa mungi nasi nduwa kirisi kwa. Nama sawa kelkam nama kene kagil forengan kien uto nga ayye nga zibulitia orongale ki dogola kerengang gudan korangale ki kwa kerengang alse kaititia ki dogola kerengang ki buli nga kerengang yunga si kabuliti. Wara dongo karra joba auna jang daki nesdan sawa kelkam namake nesta bunko sin ki borai na borapatai.

Bara Fattai, kisense, bara Ismail Adam, donga gianni, al janna jago, sungagis so aming, na bara Fattagis aming, donga gianni, kwa kul al bel na bago, kirima na yentawangan dak, sunga fagul, sogis aming, ka insi dognes tabung au sinti, algisimo alkuera lang e forrengan kirsimo a jari asa duo dintong forrenga sigerel e iala janga bala janga kala nya e duo biduo na ke bos forrenga ke a na forrenga le forrenga dieng e lo wala gal dio mustawa a kerkeri matini forreke ne iti ile tile aye iti kanga kise deng janyingi kerkeri mingi fore lali apa hinga ilaye iti deng janyingi tab ina askeba tab sike lakim baran deng tab ina lomba alki ila dorai inna fore apa tab bay gisi tab mpi alki ebang lakim baran fala kuriti ba alang iye bele fuya kelami wala din kelami kain siyas lomba ila erikaswi nama kuala lankan na fore ting fore apa apa ngkirsimo. Fore apa apa nama kie, fore ila, alieni yang na oro kuriti, na, yani utonga keringa zbuliti orong, na ki kwa keringa resing, na ki kwa keringa sky titia, na ki kwa keringa ngorenga kawe, nama wala lang infore ngkirsimo. Jial iya janga, na alba janga, na ayi imkan duo, ay siye do wala kia. Ki gavale ase dogala kya nama wele lang inwa kwe ile tile ye fal kuro gudi nyanga ki gen jarunga madi jalang ilong asan ken jarunga si dok tulle jalung na alan si ken kasi tulle jalung ken utonga ne ken kwa kita se ken aititi ne ken kirsinga kai nan ka ngamin sunga ngereng idi na ila jijuala san din kwenken utonga jalung na ken bahama zalung na asan jie si jaring lo idle alye dele nyoke kenga wala gal alye si dele kojo buliti yengi. Uredo. Jari ine kise nama ingwe lalang ingwa kidora budde. Ato kwa gwe ni ki ndola si ingire nkawe wala gusi nkawe. Aba den kwe fa anyangana wo inga minde ngu jilo basi iwe. Ingwe alfa anyanga beledi si ahangin. Udila ki ene si juru le tulle akariba. Kwa denga kai muki nden kwe alye nyangana bele kusekel ami. Ya kaman duo taan ya kaman si duo kwa jefya. Ami ngela ale tu dola di ngakirisi nga ba muki nankiri na unwa. Ilole na mawele lang yung wajal deng apu janga na deng kili janga. Asan jijalung ay tile na ding kwe yasi kusebu na dole di aking anin jigesin kwa ba. Lakin marang ila ding tari. Jal deng apa jang asan deng wajal si jalung. Lazim na deng wajal jalung. Asan jiesi jarin na ahli jenja. Wajal ina ibatarang wari kwa wajal waja kiria waja dikke na waja diongi waja dakhali lazim ni sinji ila sijalo lazim ni sin dogala kila kwa asigi yenke koja ya bulong nobo gil ila koja ji esi ay sin jaring idi na dola dinga kai nga ba esi koja sunga ya ali aba apa nga ba fingi tene ske nga pa nga sin bereng ilole nga gis kwa kasi koja ka bi albanga ka ba yenge iloling algi kasi dia diong kuriti ngi bi alba nga kabo ngi alifikre do wala kin nay nang kawe kangi ti ala ne ki nga pang si lo men kawe ji kasi ka nga zar bai le tile kan juni na ka otos ki nga diong ereng ina ang kan juni ne ska wajang ang diong ereng na abu kan juni ne kasi kimbule ila duwazi kaansi aja akaansi abu haba. Fajari kwen
ina bamba de lin jwala wonus nuin tari an en nu anina ami na ma haddu lolo jare kininge oto aglebia dai borun ko abi jiwono jono jiwono jegila bagisi imberen filanal wajani min dio pilang asa erigena bo hai pilang asa juru kenes arridin tulaiba hai pilang asa ka ke kinkul kange idi ne dio ngereng wala gal ile tilla ye lo ne dile jari ko elingi jigi dora dok si jara de miningi sense ma yinkwel ji aranki koranga kul jari surji dora tok asila nga sanga jaba alang injua alang jenne gi dora tok jari wala ari toga nga jegilba ki dora tok ne ji injua yani ji lo alang si jangar ne kulle jang e redin tala yalan ji jona reitari yana zel ne janina ami nandin tala asin yasi jaimil kabulon nandin tala yalan ji kem ba masi e jelum ye ay duiti nandin tala alan ji yasi waja akita sediyo ngerenke nese si ko jaje fie alan julo

ngaarti nikwa kinna mbelasa ngut nani ndi njam na jawale futu harin kwa kain ne kila ngor kul ki denga e babang wane sunu nge na me kal die gila duwa gila jari yembe kyo to na me ilangi na kain jure nga na kain amma ngal kuritia amma nga baki kali kuritia kali skain kelma ara nga to jumana amma kena sabiti neskalia keba kalina ma ka kai kale kalina lamba al kaliyani ye kwasi kali filala kali namas kale fingi ti namas durtil atto ammo aji gutfia nani jumanas kali kil make kali kil makai idi ne ji aden to en kwa banga abo yi balan ke ga ruba ni na shajjan bangi na sin jo ji daran ki kila kwa ngal bato jang tagalan duwan to bun jare na jirsin tagalan di sursi inje ka asa kuruan iyori ne jure duwan fi karo kanan taga nalang ilale so nga zato taga ji asa kuruo jang eri ila al kwa kul ka yengi ji anan taga jawo ilale so nga iri kain dogola bizat kuruo ina nga kanibati kaya gaya dikenige bizat ammo si nama den jayle nama kwa nama kakurgitia nama kalizari yengkawe ji insi taga anjaba hai ji inanjang hai ji inanjang hai ji inanjang kise atto jagil kwa mboru nga kerangalea nani jumong na amoke nani mboru den tari nani amoke nani yani bara kawal bangisin kinsi ki solongwa wala isan ki kwa mbelewa lakin amoke ina tahadila kanyana imbelengi ya kwa lalom boru ntabuye na amoke ina kini kapa napsu gudi aljijana manjiyo nes iso jage dahin boru asi kamsu nga ka ina adeske imane kia nes iso nga kage lakin iso eba deli mbalba gare anjabu na jen nes tonja nes tabu jel lala iso deli ngara iwa ammo ni kene nye iso afi abasa nga ge maran kilma mfuti minti dahin nyan ton kawli jiasan kilma futo jang na jiduo si kwa un tabu tibinya nga jabiti ba tabu ate kata buti minya abi ba ina nan bagi gila ina nan bal bai lawal ka bi si bagi lo kwa kai mungi nan tabu ti binya ja biti ba na imbelen kata buti bin se wala abi ti ba maran bagi ba sin kelma ke duani ke na tabu ti binya biti maran bagi sin ke ba kina makin wudo wa sin da sker gara ka ba dai warre na makalila kalila kalila kalila kalila bizat iya kwen iyan kwen den jalle na makali kurgol ger keleri gera kurgol ba ato iangwe impingi ya nu sagan jumon nasiye manne ngindering kalwelalang inangin wala den surle za ta za manne ngindering kalwelalang unyungo kalwelalang erit a alferde ne duo diga fiya ba asitik dai worrelin lolo alaye ne fiya juru nangi ini marang ilalia din tari alin jija alin jijunyu wana din juru si jina shatenja ila di le staling ilalia tani lomfiye bai kurweni eri lalia jidele jo ingine bai kurweni na maja marang kisense au nagi uto wale vuto kari kazalik dogola kiasi baki zaakirwe kwede nani zing eri genang ina vyana masfuka minga nuspo kame eleri no makene runyin den dio laba ye ni fago na khalas ya na men gwa kadin ziwa asama sa kinil bala sani ne intina inan a dole ke gali man dai burun dole ke kulniye kwa sin burun ke ngale ke na sin de nya sa kwa na sin de mba sa kwa ba na kulni na lo ke rje kwa kayin na skalu na sin ile dia zi dio bo no men beren kana manin an no usun ila duwazi ina san haba tay jijara sa din wor do sin dal wala mana jaring isi jumman sa nas jajal ngi ba wala jal ngi sa na jawe ngi ba kin gul na makage na mi ji woge anan duwo bi duwo den suriti yilel wala jilel asan long na manani anan kay ngamo asi kali kurgali nan kilmale na manani alan kain abonga jure nga si
kuruwa.

kanni ba na halan ke nga kerel ba lo nga ke lele ayye nga kalwe nga duwala ke banas ting hagge ke wala nas kuro ke alangan nas ilo lang ker ille ki ille ji alden to yung kwale ja in u nama warre si nyetti ni kwe ruba via na to abu duwe ne kwa sa njango wala ki dore budene ki ngwal kwe lalang king kansi taba kingi ne kayu na den yiyo garang sungwa nen tabi ki kwa na oto ay ba ki yomtok idi na ari in runyo na kwa anja yunga la runyo na ke na apa yunga fa orre kwa ki se kitari a pas irikang na kwe lalang ka parang jidin suri jingwa la jidin tari ni den tala di la donga ke duo keri la donga ke jalla lan duo kere nespiwa wala jijwa lan junyu wana jija na ati duo kere si jani nge nani angye nespiwa ati ilo wana jija wana junyu nga denti nini ati jija wana junyu nga alang ila lole jago denti nini in jingwe inakwe lan duo biduo denti nga na halal jan jalla lan duo la ne duwa te ere warengi sa orvi or tongin kwa ngoro. Ati duwa jangal duwa si jani. Duwa ba ela tongin kwa ngi sa orvi. Wala ki suwarra ngorofi. Madin akit kamini kwa lang ahali galibe si jagi. Madin ng oren zatu si jagi lde ng waja kaya za eke. Liana makafia na mabunga na yung kwa anang tongin kwa si jagi. Ki sense orre kwa in lolen abaski duwa kawala ba. Wala kwa njano uwan biya ba. Wala kwa ang dilo, wala dilo kwa ang len jarik aljana jerigel. Jisi wajin biya ba. Erita birangin jisi pulo. Sejai lomvile. Nasan jija wala na jaya ngerisi. Ajan ba. Kulu mana jan ba apa jau. Wanabaji lomfile sejana wakile njana dele na yesi jingwa akidi ya bayi rankile. Kise warudu. In kise nse ka ina ulu ki dayang warre alanki indoraka. Asan kaula na waja agit kagil wala utu agit kagil kujaja agit kagil asan den ore jumo wala den wori jumo din woren kwa din tongen kwa na din waja ila al din tongen kwa ndi oke na jijwala na yesi wori jawi ayin sina amin waja suri ngay ba wala jari fari ngay ba kato matining ide ina rime nga marang kise idi na dayan warre si kiskalong. Abajan na mingi la faalin dalan ja. Mungi na ni kwa ngang al dayan warre ina loren ke ayye na ka anna wajang adiyong gala sirsin. Kwa ka ina akima ke ine matininde ang arrakurul. Maraka ilang ayersin ba. Ka waja adiyong ing irsin. Na awel balang en narin me nga asan duwa kere faala sa eforo lomba. Wala dayan warre mbele siya lomba. Alang inja asa ki kwa mbele indala rimenga. Lakin marang duwa se dayan warre mbele silong ene diyo kari na kena sikelam. Akit ba silong ka ahilo lang ina irsing. Na kainas ka gasi tamalang dele ako. Nakin uto nga ati inkwela alang baden ka. Ay duwa rin ina songa baden bi. Ila duwa rin alduwa mbaru ke. Wala jija na baden ja wala di mbaru diyo jang. Na dimba denja ilalo alam bi kwa ubaring ka iya na ba nas bering na imbo alang imbamsi kabung. Wala duwa to gina ni yung kwa lolo ka imbamsi alang kabung. Na ti duwa to bawa den tulle na den jiti kaningi. Na ti kwa udo baba den jiti kaningi na den tulle kaningi. Kina mkujari nga ge. Asa gina nkirin na kagin. Kale spegin. Kise orre kwa imbele sunga takatini.
mungkin dua si den si miwa lomba na ina kwa bal tuke tini warang abu dua kya manas imbeleng den tulen si luini na jari seng leng kwe ling asan jari seng kera dua kersi bang ilo le kurweni kisien se warre kwa insin irsing namas doktani asikir den sawa kelkam idin ne kise oto kwa inga mfara ka imba merama na mga abonga ye nama ila ungi naka ditini ngam nama ilangi nesawaga sungwa kelkam alang e kainsi beranga sitaga timmeng a na kise asogis aming bidu gali nantaras bau giti na rimmeng bau na iri bagiti ilan sabba sungwa gis aswaming nama do asikir sawa kelkam nama kainga.

0: kiborai warre kuwa kise dayansi sawakil kami ine nama bar nga keying bara Ahmad tongagi anni sunga alanduin donga dire fago ajjana jago redi samarin tuskele asogis aming na bara fattai bara Abdallah Sadiq dongagi anni kalanduin donga dire fago bara Adil Umar Usman dongagi anni majiram bayin Adil insi email alanji tarazang na kusenga dintuga keying lo bilo idde na jijang mulo sikirel aylam binga si jano orre kwa nyatini kwen lo kidle albi bang na barunga kidle albi bang alan tolengan diyo bang na kusenga dintuga keying in aldi oto kisense kul inang alka angana irtinga bara Ismail dogi donga ani Ismail Muhammad donga gi ani sunga kalandu indonga dide fago oto nde mbele in Kasmin Kasmin in kisense oto kawela nang ingiswa alang futo karing duobi duode entongin kwang ereng na sunga ngereng dok in takileng wala in asanga timel ba alang basidelin kweng in beren jari al falingi marang utonga ke ne jari dionge ne dion waragal utonga ke lal duo ki kelmas dio bo ne ki jurus bo ne kelale afua inia ne makwel alan illolen songa futo karin asan kain ala si kuliyan kerel waragal asan ki kwaran kul kerel na ki kwaran dinga raki singa sa kinden ba oto ki sense ko kidal dam buru dio ke ndu hilla uta songa ke ne yanga si bulitia jani long ne duo ilan jangana di dien karajanga dilan si bojelo ne yanga si kien afu ngan jingo ne kien uta kiran jingo ayanga si bulitia tulle walage jitin halage ayanga si bulitia alantaga ujana si yanga si jaring ne kien lo idle jaring alti jikul ta ganja umba abaden kile janga ba lakin marang sunwa ta gatini alan si ji yanga si jeren alan jilel loma kilale alsi ye jige sunwa ge adeli ni kwen dorato gin jeldo wala ngas gelel banas in jamming ajuela lamba deli ni kwen jingo bisongo ngasa bangwalas bamba na abas ge yen kalduli yen doki in ice cream le bangi singa ngujia kwa mburunga le jang na kwa mburunga kaske in wala kaske in ba lolo dogba undurang dilon bot ilanke loang sin kwa al songo ngawel fo awuna ka ngene in tulinzi na joingi in na mahabba kain kilmalen in ka asang surunga si tamminen ki kwaranga tulenga kau na alang surunga si ki kwaranga tulenga kolung na mawlodok ila siku elki sense saran jebangin inyingo din tongin kwa si jia se jerelingi deli ni kwenga se ki dorata jerelingi wala se ki songo lane tala ina ini na utong songwa ka ina yeki nga si denge ini duwanin ke atingin kwa al rigwiel nama tine ini lakin marang jwa inya sin keba dingereng ngatu denge la ri do boho enga fa to orre kwa auna ilosi songwa futo kai auna ki kain kilma na ki jurunga na ki ya ki ki jeima surunga si inkoingi ninalgi lomfi kinga si tewa na utonga ki ne yeki nga si ini na utonga ki ne yeki nga si diele ja na sunga te katini alanki diele kang iloleng auna sunga kaim na auna karing na kagil ilosi sunga kise bara Adil umonsi din lo ina jidere jang daim boru dio fugo dio wala fugo mara dio email si alangi jisi lomfi jano alangi jisi jabal ja ke gavale jabal si sin une lomfi jano jisi kise dilo ila le alji jang kise nse orre kwa oto onde ngaldi nyatini kwen in sikenga na futo baring duo biduo auna kilonga leng futo karing na auna sking si tole kaim forengang ereng yang kwe na yang kwe jigar habbo na kain toya si dok auna futo kerel diele dali ni kwen inalama jwaba inal apa yang wala galdeng jirgingo kiding alang inalomba alang ina jawriti ba induona alto en alo lo jirgingo lo galan ki joini yasanye iwel aljimin kilman dio yesi e minki kilman dio joel idina kwa ke ati duo ina apa yang le den joini wala gal den ihtimam di lewa itin itifiniti hata din e kwari ngi iya ngasiro kisense e une kilonga le mbal kasunga idina intale wore kwa kise jabs din to en kwa ziki kwa ranga kuljeren lomfi utwa ke ne yeki ngasi di lewa semvia ingiswa dinya sine dimba si alam bugi jaw na alen yazi songa juel na duona de nya na de mba si bugi fi ke ngayenga del dile alkeza to songos uni e in lomfine ina kwa kang idine ji dinya sine dimba si songa bugi jaw wore kwa ilosi unus kumong na unu tole karin dele na duo duo kise dilo ilal si jija na lomfi ja dele ki bugi ke ruazaba inaka jia kwe jang jibas iya na ba jang net kinsu utwa jane lomfi dele jalan dele mase toure jere ji al e ba jang utwa jane lomfi dele jalan ji mase toure jere ji al iya jang lomfi iya huwa hebe haba akit utwa skene jisi iya ilan tewa alen jikil utwa wale mase toure jere lomfi iya nkwe gifia duoleng idi ngifia alen utwa wale kene jidele mase toure jere alang ho ajundiba idine intalai din talai dinya jia yan ko yan din won ko en saba tala mubashir don fi bay jiti ilal afingiti balan den yesi inolana den yesi iladale ilani jilani alje itiskan skinyana si yan ko nyaba kazari won ko berdu sare lonfi dingi yan ko ingo fa uto ka neki inan ho watanga itanga kulu marang lonfi den te bu uto to lenga lo uto apa hajarati kelesi ne jana tenge ke ne ja fa e ke insina ka ul lagi maran ki dora ilai ba allon fi ku el ki den si fa una ilale ka ngi sense allon fi ku na ye ja ilale so nga ka ba ki diem bagi wore kwa e alan suru nga si dinele ko je janga ska ba e zenine iyan ko mitil gising aldo ki e sarang u ibrahim den yan ko den won ko zi shi dan na bagi afi yin ba ken ko na teres fi yin ba gabli ase kayin e nes dien nes ko ya kayin ba bang interin duin seina na liagal alsi allon fi ko ini matinin kamu ta kida matinin den ko en ba terin ya kaman sin kayin maran dombole irin men en ase kayin nan den seina terin ingari tiya be in bagi na man si beto zadu kayin kayin abon atorik asan wo si kore ini wargal sande
1: Radio Summer دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

na alang yang anan dogol na bayang asing ini bundi ka alung sinas songa bayang kiende makitle algeka ani namanin kiembar nga israeli nga suru itisi atikabe ala yang asid yin yawe longfi ini ro urdening garip alang umelkawe alin nebi lianama kie lo nga kitle baungi aisa kebi ngusi angara itinle kabas esho siin wa jiki kongi jagila un asad yin yawe longfi kit abakuri nga uu sifia yabasingi dedok kuparu nga nyeti sifia asaji kie jandel alang jo kelia baba yang asi idi na yawe longfi badi yung air. Moses forbidden cross the Jordan. Musa udunle ang kariba. Musa namayang kwa itinle kanama longfi si saat anas nas umo na inwa pwensit jijungas na ding abitsi ding aping na king kurong kakirin jawle de ay longfi alang jawle na surule umo infia na king taringa na ding kuring. Kasi jundegi na ro ap alalup nan si agel. Nasuru si mo si ro udunin garip na king ranga bernyala si. Maranlong fi badi yung doing irip puya nga. Namo uri nga isang kasi ti. Namas kasi yung kwa songay. In kasi pakat ay jirsing oba. Iri japu fazan tabule. Nanungi garip. Na saba jawi, na said na riye jawi, na kikin kungi itisuru si jigil. Maranji fakatro urdun si garib ang jaba ala lo jigil. Maranji sho bayay asang kwasi linje, na yay dok asang yang asi suru ngar ala jijalo. Kidok si yesi jirsingo, alang kilma kakire fia na futokir. Chapter 4 Obedience Commanded. Musa kwas ala lomfi si bagi kal. Musa namas Israeli nga si inkwa na kelbam Israeli nga. Bele nga njande nga natale ay sabingo si awliri alamba amasala bay. Alang surut si bayi alagibingo si dieng yawe lomfi at tiini. Bele azbanyi ba idingiri ay saka undi nagal talang azbaba. Marandiyan kuri lomfi si bagi ba na kien bele nga si ay saka bingo si awliri. Bigi kungi bagila ida sa longfi baal fagur si jabi maranga to. Biasa diyan yawe longfi le balgingo. Bas niyat salang apuro. Kala bagil ka inang na izbingo si dali na bale nganjan di nga awli. Inay sa kasi duwin kuri longfi kwa. Alan suru itle ba. Aladele ba ni alang atibabong. Tule ba yi yasi asang kien surunga si tari nga ba. Idin na yaya siyang bingo si ring na tuling eng kwa kitle ala kimbile nga si kel kame. Iyeng bang inaangal. Iyeng bang inaangal kien kwa kakire nga bakise kwa wariga na riage. Kay kwa ge anang nin kakire ge nas long fi dakin kain inaday niya we long fi adinyet yesi bagikaw.

Bina mebel ne puon kirile bara ala ki utulina namang kensala nya jawelin kunyanda le pogul namas ki kulu de kirefis ena long fi na magis bimosi uton tolerisimo bina ma de ngolong embele kelbami ole si ki kunya begelaba ena magis bimosi te embele ngirgo pale dali embele ngoye ale didon dalfanga o le remempia namagis enkwa alambayi neskie tare ngaba itsokle lon fi na magito enkwa ajan bimosi ke embele ngana dali awole alambayi nestare ngaba suritle ala dele bane ala ngati babu idolatry forbidden longan jawa na long fi mbagi musa na mas israel ngasi enkwa riabe kien sungale bieri tok dok abagi lava ni aise long fi bimosi utun tole risimo haure bim fuwole alan jiti abemba naskie sunga si longa bewa inna duode na inna ya walagal inna risalla ala suruleke wala inna dia ala jawille pal wala inna kit ala surule fawusile wala inna fuuna ala korondi oke walagal alan jawil bo na dule na dual na oringa si begil asa dien kuri long fi kwa asa dien kuri long fi kwa kitsija ala jawili duke alam biddine nga bemba nasiye nga si kuripong alam bagiba maran lom fi bimo sigi jango ama gitim bilang boda le rango masirin borule atang yesi de ating atang yesi de ating kwa beng in alabi ato bengana got anger at Moses lom fi fuying musangire lom fi fuying musangire Musa nama yang kwa maralong fi nama dia ngung duwe ngiri puya yang ha. Nama sebele beda roh urdun si ala nga ande ba ka. Nasuru si mo si ala nga tini ba. Ala ge bingo si dia ng kuri long fi. Ini alang babong. Kamang yang suru le det osong na urdun yang roh si ang ande ba. Marambi ba mbande na ba alang illa suru si mo si di babong. Mararia beng aisa long fi mbele ayyal ba aisa bingo si beda. Asa kien sunga se londik abe awapa. Ina isa diyan yawe long fi uringi. Idi na diyan yawe long fi ba utu yalin long fi kilmeto ke. Punishment for idol worship. Longan baginda. Musa nama yin kwa liya ama dongola na atine nga baare nas surule songa bonga. Na ama jiti benga nas kien sunga se londik bewa. Na long fi nkwingile umo jito la ba. Ala nyesi kilmo fuya ba. Ka atogis bimose jawil na surule irsing. Atogis bimose jawil na surule

etsengwa biban se dembosong na suru itle bagenge ala urdunin ro si bebel alam bona dibabung na so wasong nga asin bomba dele basing ide bagenge.

long zui na ba bi mo si kwang orengan ta ta le ferrafia la bon kwa kit le itabe nga la die le ben bi ya ban ling kirongan long na kurungan longa ki chiba gi ba ala kwa ki kon ka we aso kungi ne kilo a kai mena kormias kai mba na la jama sia a me ba maranga maling di nya we long fi se bo ingi na yesiki ki zumana kilma sat ba yesi bang bumong bi amagis lo makenga namagis gigie namagis gigie songang sokang kerin wale biban di nya we long fi le bongi anang kembe nga si bagi ba idin na di nya we long fi bas kilma durteke ye bi ngosi ay ngurin ba na isi nga geba na dembele ay sing yal ba ase kiemba nga si bera God's chosen people lompi bo kwa de nga si yao Musa na main kwa kala soko kili mbi ngwa sa bidul kiso git ala lompi duli siti wa surule kala ji ngwa jawele nsabba nga nyetle torik engala uwapan na en na duodik la ke na kelami kwa ker ngala ke ina lompi si kel kame na utuntule rising inala biba nga na kelba me na lompi la kya nas de surisi kwa antasle kwa jango namo unga tarala fia na ayanga na firjanga na dera na kuru na kakirinsonga na kalinga pala inaise bingosi die nyawe lompi fia namo kikungi bagila mosirule bi namo kin unga nyatisi bagila asambalong yawi aliei die lompi anade yempa kera kewa ye bingosi den urupale alangi riafia bena bagi surule dengu apa vale na bade mbelesi utung tule kelbame ili ngale kie mba ngasi kwenye nama atine ngasi diye nkirinjango yeba ibingosi kire nsuruanga na kikie nkuru apa la masrimburule bena makuwa sunga ngore ngasi diye ntabunjuru ala nama diye lo sunga kikire kain ayla mbingosi dien suru ati ini alam bi ngosi dien suru ini alang ati babun ini ala ato ki insok enga bin si ato alang ki kilmanga ina wawa ye ilong fi ala iri jawil ke na du suru le na den fa long fi kera kewa ato kem bele nga si tobunga le bayi ina isa ka irsing na den dalim bele nga jendenga Aisang ya wye diye long fi tulenga fiya naman kien dogola si diyen kering. Aisang kien ayanga kura fiya suru itle algi bingo si inni naman sin son.

bayla barnga bayla ibendel manga dombang kise dok inga kise kilmay simoy kal undul na awgel nais unse nga awgoline a rabia sunken bela ken itarasa ge sa songa do kilo bawli a tarasin de ngarang el nais wa ken wuto wa kitali epi el wuna ede mbarka kise sa songai aliye kwasi a speak wangire na al kwasi inni na kiden do rawuto nga songa ken indeli na sa taras ge kise el lole aba ina lomba liye ina ba yesu wolgal ba monko itaga ampia ba imbelesi nalang kinti baye na fi na namado kwel alang do kilo to le kawli tarasendi egel eilia namas kelkam dam belendeng amalel kundulal kwel alang kwa ayye kapya na kinjanga abaye bagal do kertaga alang apya ilole na namaski boraming namas galengo setin nainga

Inga barnga e bendeling manka kiriban kise kise na namakwela lan kelnes ine wo monko en ken belenga aldika king uto akinal ingi walgal uta kital yepi abaye aiba dempal doker akeba alampia ine a tori ding namake kwanke ina kawi kwa sa son alkele asan ye kwa sire sing nan kwa dembele kel kame walgal sa ye kwa si teripia walgal kwa di alming elengale kel kame al ye elana kene ilunos kwa si belenga belen kwa di namasa son kisin ulki borwana ki elenga al kayi kwadi na masa so ma kisi ngun na ki ete aisa ina ange egel al wo mon ko ke na ila alamba ko nas ke mbele ga kel kam na egel al bakro ele be ele ko nyete ngoro na ko aina ke gil ke mbele ga ay longa na ke mbele ga ay longa nas kel kam ide dio na mado ke ngala ke ngwa ke dal yewuda ke ngala ke mbele ga karel na ke mbele ga se akeli ba na ma nange e ki ro galan ko nyete ndin aina de ga rakara ke mbele ga ke nele belen ka bele ga wala ke nguto ke nel pi ka uto ga illa longa na kain wala ina loma na kain na enki songa ngere keng wuonga kela walgal den to enko walgal den worren kwa yen dongor skindel ngela wona enki nguto wa kela alan kawe na kien kurin kela alan kawe surun kela kwa ngere kela ba nyet nyoke nga de kena kawe na kitara sa kaimba na ke dora ila kaimba ke sen sari ke lompin dora ke mara ilole asa yen sen nga lompin kwe kena ila wala lompi kena ila nas kwa si unse nga beleng yen se ila lore na ba se tere ton se nogoro ga marang ideal ba nan kel kamena mena nge na egela lamba ki kwa nyetin kwa nama kwa ndiyo kwa rie nama ki kwa agarra kenge alanki nguto wande ya agarra karol ayiki sense alye ide uo mwongkwe pi na ide sokdikle nama uo mwongkwe nama kwa aski kwa nama skawle nama kania nama kania nama unse nga beleng na resinsi jutangali kile nge na elende mpal kile nge nama uto wanse nga resin diye ndiyo ide kwa kital kenyo kwa di nama kelkame kwa di gal diye mele si wala gal kera kame wa kwa di nki njurunga tole agena kwa di njurunga nama gal tole nga kita geba alandeng ara rawol ko adin juro na magal kidgena de ngara rengel le ke marayensi ele bele gitisi ele wona en kien kelalan yeng el kawenge songa el kul koronge mara akwe li ba alan kien kela pinyana tuga yini wala gelan ko kien kela se baskawa na ene lompen kin se kela ke al kiwa na gena ele kisense na ilole a namakenge kise namakumme a ile lompen ko enke mbere albas risinga namakumme na ke mbere kela nyettin kitalba yemin tore gilla wo musanden don bare kumena kawe dinga na makume ina lamba kela gete sine ina la longa kidik dok yena ndo galla tori dok remempia ka al undul ele ngala undul ba alan kela to ya kwasi tuga awi marakal idi undul asan aku kital korwage nama wori gawe ni kital gal wori gage na magal ina lan kunde ka ina la undul ba alan ken uto wasi nyetten tuga awi na ide a ila lole na nama ye alba kele siang na kumena kagile na lomping we kela uto wasi ina rampi ide min kela yahudan ken tiega apunga kela walgal ken pagi apanga kela kisense dinga sene maspirje nga nama ina kisense dinga nama seke nama ina kise alba ye ina ela dinga nama lenkamea a kisense ina yala ba idenja lumina la lomba na ela la kitore kame kika enkelma egel na ina yala nga iba ide etama nama kike nga niyang ken kike majera mkwa ken ela wuna ega lobe lo alba ilo naduiti na kwela anke nguto api basi mkwa sorke na jizi imba injegil dok ela da ngorra de warra kerngale ya de lokeri abaduo ni fena duo apu el eting na jurele u berenga di kena kem bela kera pirjage wala eting duo pagi apai na ele digle la wargal pagi apai na kol ele kore na kola sa bade ge wargal kwanta bu wargal kuri ela le banjumo na skwa kernga sorke aba ilo na kuri banjumo na soko soko ta ke dobe lo alba duite songwa ngere banjumo na kienge kina den kerin kire na kiral kien konda ge marang idal ni fena gutin sabai wala lompimbe mbelen sabai ela si ina kam mba soko soko ta ke kela si inkaring al duo a pagi walgal duo el na berengan se ke na kwela san kwasi kwa kela ki domborin dorai na kela ki lompin den dorai yegal albas majira sor ke ke ngisi na ma inkaring duo al lompin belenga resin kwasi kela li si kari kuliti a kela si na ma ke majira karing mara kwa ke dal kuringan al kuringan si kari kuda kela kwasi na ma soko soko ta karing ilole ide alba ke nge juta na ma kwa sa songa kisingul alba sa songa kisingul na ma tin pago alba tin pago nama kwasi nama dursa songatio alba dursa songatio ide ken tilmisa walgal kem majiran kwa nama nange nanaye wo ken kwa al inan kisingule na ken kwa nanginan sa songa kongo ki alkalu ken kwasi dengeri manin durtio kasin doraka ken kwasi ala nunka me al au ken kwasi na elengale adenka na kwa kulki yang elengale kawunga na kia na kia nunga kamyal namazgal kayingol na kayingal ila lole nama alba yengi nalang ange
ine uwo monko ina masin kwa ina lang ala baba ina bine asaba in kalbane na kamal ke kwa zin yakin ah na mena kidan risonga asa kain ba egel ke albasi ne kain karanga os delling kain na kain puna au delling egel na kin kwa setin sa songa gena kwa ellenga sa songa ken kwa gena kele ne kisingul kin sikita ga ainin kane alan kamel ide na masin kwa na ina ala baba na in bai kin kwa nyetin songa kenal kin inang kin kwa sa nyetin bona na biso na skin dara biso longa songwa na nyetin inang ki dara bangar ina alba dara bangara le ine kasi na mez uba kise ken majira ma ken na ma ken ke la kwa sa ina songa kin elan kwa na borwa kwa na adias ke mano kwa setin sa zwage ina alba ke ki ken kuro nama kenge nama dara kangare alba dara kangare le nama dele kenge a nama dele kenge nama alba kenge dele nama sinange alkiyo ken kwasi a na dara kangara egel nana ay nama kagil ay kaninka a elawuna kidan nu wasa kay ngalan kani songa ay ba ay na nama gal itiri kuro na kenge ay nama sgal deng tabu kwansi a wado a kiborai.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي.
1: ayuwa kereng
2: nam
1: na ay su kwaya
2: abi konga
1: ka kire jamba
2: ka kiriang
1: do imbara ete ayuro ba tay ka kire zenga
2: ye
1: ete ka kire zenga
2: na ay long ya kai sur bala jaba ti ti gonga isa kawi
1: ele ngoro juro ba ti ete man ka kire dawu ka ra ya kai
2: ay long
1: bat na do kala jaru ngana kere le man ay ki ka kire ka ra ya kai
2: na na mi ka kire
1: ji a si ding ding anilla ke sae
2: ka
1: din dolma la era se sa ka asa na ngil
2: na du dolma la du mara na ji ka ka yesi bas iri ya ruti
1: nay
2: as erengel bakay ci
1: ne gi gi si
2: ni yee ge say nya san ka zaman ki subon ka walki
1: e kel kan si olo ma a subon e batba e ay sel e la san di
2: san de yulinas enga
1: alan tagi jorti
2: ka bay ne ngay yi ha ila sia wa ba bay ne na lon toy bas
1: ay ay ay
2: e gel
1: na ingeliye ji ji do go sia pa go badi la radi wala sare sare jaru do in gira nan jaru ko kel sa sa subo koy
2: ay do la kan wi le pago wile pago daram wosi pago lagi marang
1: kasi dola
2: dola negelie
1: jaro ausi genas kari niukide
2: egel negel pago
1: pago la
2: dola kengil gis
1: egel naka
2: egel nae ni jidu ndol maja masankaja asan jos kwasi izen jagol
1: izen aikel jibo duo kere ji uto wangi sa yitia
2: dola
1: jaro asa kari kwasi el mending kisubu kwa nyip kure
2: na awlan koi
1: na awlan kanda
2: ayaka dumbara du ndol maja deyimba ya kaila baran jones dito jones juro sake
1: dey woro gyo
2: ah ha ya kay jaro
1: wo kereng
2: ya kay ya wo burgo ila woro joro
1: ki uto ya kay
2: na ya kay ay ya kay karabang kila on pi ay kiranga
1: jibes
2: waranga na kang numa jos dol majoro ones jelgo
1: bat jibes kasi yani kas
2: o ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yen woye kawe ni ne kay ni kiki ngaraba na woye kawe kwadinga kori iri kamintia na kwadinga kolmanta kamya kinzonga jeyi sagi numa jos dol majami nes kurutingi wala ki duwe ze kolmanta sor baldo ya nemes duin dol majuru ya kai akadun dol mamin duin juri nes kai
1: ya kai
2: ya kai
1: kadun kaze do ke maro ne na tuwo tawin ya labo
2: a jos din jabun ka ka ba ka ka don balan wala anan dog iyo ire ban ide duin bari dike ban ya sawo mas ne kai anan iyo na dole yu ka ba khalasi
1: e gali ya
2: a bagal iringi nemes duin zargana na ine kule ka kinjilo ya kin kila kila jelo ke
1: ha
2: na mai le galdi
1: ko jotas kundula
2: na ka ba do dole
1: ha dole jotan na togi ele won togai ba
2: kul togai
1: ji taran
2: kan ki galdi te fu kai le ka ya jotan
1: ki ko ran ko na maski weke le wara ina
2: no ba alba
1: eken na kan ina ngi
2: aba weyen
1: ina ba ki na ba otan so ngwa kwadi pi nga kire kwadi gal a ni ore nga
2: na ji majara mai
1: maraba war ju madisa ba war se na masalla ye
2: ye
1: war se na masalla ye war se akire ba
2: na war kalma ina ni ina dikke kama ke rewunu lesbete na otoba locality na na kasi dogi zie zata di bangal ma ina kiminga ine na ma tori sin kuin kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga zi ala asan hupia na ma el alka ngine ne au miskini ngwe na ma ina ker na ma zbeto na ma jegal kiminga na gal poingi di ngila ba kuye di nga ba nembereng alba ina rangwa na ma jawla na je
1: ay lai ne aboti emelenye ye wara dogal ba jotange ribe erasba kundula
2: ele ele kina maka werangi ngo buruko alkida ngore dendara jangin herale a kana otangan kirsin na kayinzina kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaro no maskina dai lole leskin alin kirsin otanga alkikawo neskin tabunga duiti aba atakali takriya jiye dogola jarongwan dien subunja aba subuka o mate idin kawol kiki masimoge asa kangi moloy dogola jarong ini elle alang awran koye nakila karabanga kaw eribe eriyal bayte bum poy na sky di lidela ille bay de roi de bakiru ne kundul no koroki ngiti kiringan dio nas kwa ken koru kuni kale kila karabang kolenga ringilenga kinki king kumti sara kumti nyanga ki netto dogo ayu alba asharapia
1: net bakera
2: net na makel na koroki ni
1: eh
2: inni
1: eh
2: ki den den girgungo keri ki kay ndogo lang na subung tas
1: duwo keren kay nge samenka mara ki nguta de kay batka jizela ngundune samenka sebe stabi
2: ma kan ki ngaminye
1: bat duwo keren ye uwo keren
2: den dara selin kriye ye jayin herrale ki ate lono ota kit kaw na errale akamba
1: eh
2: kabese lolo di kong yugo kina ma ko elbe taran nan tille na do ota karaba gila ko ko wi wala jaminga geba
1: eh
2: ye
1: kamba kamba
2: nanga koroki ni nes ken koroku ni kalo jire diyo
1: e
2: ade dinga kayinye ki zaman ni kanin ngaminga al sir ki kumti kawe ki numin doila ate ken nes kila koro ki ko pungu mate kungi njalo skalon ade ko etiel kwa na eido undun donga jebiti ade ko etiel na baki la koro si na numin si den doila diyo ke ko eban singa fo waiba
1: but you
2: na liye ira den koron ki al fiere si
1: but wo kere
2: ayo kare
1: wo kere jiki ngudo
2: ka is niti ka ndo la se kas niti ka ndo la do kenga kresi
1: wo kere jiki ngudo kere ba njawiye abaka elnes uto le de gal diamang jebu jundul nes ki ngudo kere jundul nes ko inkere
2: ma ka wele sa
1: na ki inna do kan kumana kai wo

0: kering saja raba. Abas kering aja raba na kibang elelo kong. Alang sang ingalung abaki long already na kau mang. Ribu real kena kau. Asang kalung kamu ina kau. Gerial ki kawar kanne na inga mal ku do wala jarunga subu kau na kanne na karabanga ota pul kiru ne skundu no koroki ngidi na skem koro kungi kali
1: e ga kan na na
0: kais pul ngiti
1: kaba doge
0: gerina kau e juagis kaba salumbe te juagis
1: e ga kaba e ki ka kai wo kan ngena inga we alan do kola se ere abulal ba adi juta kenga nan kela ota ganye tingna
0: ere ati num do ye num ye al kwa de le sir kerengeli
1: e
0: na ko elna na kila koruz yina ba al kweti burwe na ila na kwesis erenga yines kwe way ila yele
1: sang erenga se ya dimbele umoseka
0: e ina ni setting goromang na kayinga na mas dan gorente bunko aliyene ki wota kinin kirsin
1: toleya
0: kayinga zna kayinga al otakiti ngirsing dan darale al kikaw ada do takalit nas jamena kayimba namaye ne din kirsing awlande ngirgingo ki karabang waying ki dogola jaru wankai
1: batu ki bore kay ka mamang wo kere ngolangi sing waye bat ye din dara jangi herran jigilala kadeng wo sera to leye nay uto ngis jamel galeting uto ngadi ke neska erin aboto nyo
0: na do wala nang rimmen kawe gol
1: inan giya kambal ko
0: dayingin herra
1: e abas ki galda itrika aboto nyo
0: e
1: ne embere so do injuro en dayingin herra la si inan pakirenga bo umiti kimbira kena na de loge na mes itrika la jamel ines dengo re itrika selen si moya
0: kabar ngasi na do wala ses asomin al injensi in dara dayingin herra zikewe alan kundul na ki ore kwa net uto ngaskit kelkam ale long nes kinga sitte munduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alang otasi ki kilmanga ki zala kubumba alang kaw ile bele alkirsing nas kerringel na deng arrakirengel
1: yang
0: alang duwe na bele mbay mbele na kwa kingil al korongi na mininga sake bawla dayngo retulle alayba ota dinga ki ndendi yona tulle ba kangu ngi ne ki kanne no otanga kiru atikira otanga karaba nan ka wina kel nas kungi kyen koro kungi garo nan ni wana kulenga kai nan wara kai nan kumti kai nan piyanga kai nan betra kai nan kiyanga kai nan oranga kai eribi eri albakumon hi na tabunjumon ati sara kumti ngi hi ati selseli ngage ati goronga ge eri talbajumon manyet kiru na makel na tawto indiyo ki
1: na kasi mamba slongo kerenye
0: kasi speak lota
1: inja alkomang kasi kasa eringamang english lon to le alaiba
0: akinyela alla runga ini
1: intolebe
0: namalom fisi aswaisin kwaba konan runga kiranga karang
1: intolebe almamangi ni pena wogi dogala kera inanang inimang na alang elake dolan dien sanin ki kono kwa kerenke runga kaimang imbele si mwasiba na tolle se baba bariki kay njoro na tolle akaba inusi
0: inana maye gel
1: inama yana korongi sa
0: sonse alkin gamenye dain jara dainin herralema alang uno otakit kawye al tolle ngage nekinga tume ilaye alka nene kundu na kenene kaw atimati kel na kongo na dai musigi ndiye kongo na zuusi asokwa al dai ngoisi dogola jaru ngai ini
1: ba
0: wala al ilong na dai mbarasi dogola jaru ngai ini na zuusi asoka na kumusi na duaka ila songa simuai ba
1: na den
0: to ngwa doglo mpi gi al kwa ker nga kain nas dogola akaimba ida halompi kaliyensi ki dogola atenja
1: ekenta unse era na baye unse nala
0: inna ngai ba
1: ilo ngalamba inna ngin dela ba
0: maranki ne moko
1: lela nas ko ro akerengel to le aiba
0: na la ka wesan alon kila koroye al nan dogola ge bas kungi kale kila dogol poti mo dokya sinyudi ki asa kungi kale elen ko nyet wala borun wakila kulal kale elen ngakila kulal kizingo na kel nas kera koro si kungi kalo ki ngezi kaisbi
1: ken dog ido dog waja ngakai
0: ye
1: jalo maske ba la loyi
0: ka ngui
1: uto songa ke
0: ke na karaba dinga gena na sirge sirsike alwa semgeria
1: egena ni num ngeli e numi ka sirge
0: egen
1: na den sirka ba la
0: wa zamani nin kaminga ye
1: e
0: al erdike nga sir nan ka ya ba du barang irikil ma piya ba
1: e
0: alama ke ne man num po num abdarga di kola wala kotor gosi
1: e
0: na ma elma
1: e
0: na ma liko
1: e
0: mas mon ya kawrondi jamang
1: dama
0: den duila ila dama ire bungu ya ila sinmas bauma ila mari ye na sin sir kawe
1: egel kan kay kama
0: ya dama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sinma je ila sir nima dio.

0: Wore kwa baila na si bomungo na ibendeling tina kerker na longa kerkerle dui ngari imbereng kise alang wore tulei na kusengang karake na dogalang kukul dombang kien longa ling ni kien taring ale ni kikien dogolang alang kukul dombang stawa gis aldi kisense biboru biboru le na wore kwa keing alang domge na sunga gistawa aldi dog al ki kolling ina nyanga iting werikenga marang lomfisi donga kanni oto na kayinga na san kibingan kaiti ine bara hadiya ke dogna ani alang gi donga ini na kisense uto sunga ke nesbiro balonda ngore leng al ki dele kanna kumiti jigenga ki koranga sunga ke na kumiti oto na makwela lang ini inkirsingo iletile al gi jisi gis ridikene ko jeyenga dele ainin juro wala ainin gulungo ki dora budde wala gal ki dora itti nama gi majiran dada hadiya si anene donga ini nama do ken nas dan do mangaw jago
1: asoy bara nay jammay len jani joyngi jisungo jutumo bagi bayla orre kwa dobilo al bayin donga yan kalan duin donga dele fago kwa kilena kamungoy ay sibamungo no kwa kilena ko nga ay sibonga arisangalan kwa kul kuse ankara ban nesmo lo daraga fi adi ke longa kilena bay asoy na magal ko naskel kam it algi lumpigis kinga sirisimo ay sambinga sikago orre kwa aso aso barafota
0: tarasi bara hadiya kisense baye nangal si ki kokul akalumba wore kwa kwa kital dakibanga tu simbago belana ko irike giara jina ka asan dai wore si irikare kangi idine bibang wore kwa na keljam kwa ar radio samar si kaliburiti na dok ferrabau alan dai wore utongo sunga kelami niki kiyang iriko nama do kwela lang lolen kirsingo aliye niki ine rimen ka ki kwambele na awlere ku ngis baso idine ki kwambele rimen ka marang so kenang ela ki sense niki utongo kin sikul ki kayim bele ngarimen ka kangi idine ki akwel ba asan kayin utonga wala gal dying real ki dengin ki dayin bele kirsing alan duwa kerde ngararengel ilan sabba asogis amin auto na modo kwel ki sense bara hadiya utonga sunga ke indayin worele nga se jiro jalun na kilmangan diyan sundurugin ke na utonga sunga ke in marang ila tila agi jizi kilma sunduru ke nga zeninal ki mitil inkami nga aba ilon dog na di murta ke itin na gis koje janga fi aming ilon neske karga jaya itin bas bas gaitel wala kazali kasi bas ilon dog longa dingang kial dulding kwe kang matinim faal kuriti wala gal gi kojo janga gis kelleli marang ila lole ngal gis jizi kojo kello ila long alang jaungi na kerin jawi jago na gis ila zunga jawar
1: tulle bara kibara ina bara fotte dinjingu in satarasi kisense kelman tukin yei naikinga jundi alang utonga kidjeringel atulanga gaba na zainine alki mitil kain abongo in kaminga abas kilma si ken julu alam bay doma jingi doma nama ya jingiti yani abas kilma si den julu alam bay tulanga lerang wala alam bay jitinga le jingi in inna namas I mean zai masalan duo aji rijana yisi kilma tokkei wala rikene zige na na ji kilma soldoroge ele tinlenga tawale ina jwaba ay la kasi kilma tokkei alamba ayu ele duo si wala duo ta ele ji kilma tokkei anan duo ay bazati maran ningi duo lo makele jang namai din kilma din baro soldoroge maran duo ela din haulileke
0: Asilomba.
1: Nama enne ardigile ingo. Wala bele digingis aldi ela. Na ingisi ele ulengang.
0: Rang.
1: Kilma soldorogi.
0: Waraga na ingisi dilo ele
1: rang. Na ingisi dilo ele le rang. Asan ding utosi kargaja. Uton kargaja nama ailong. Badin marang asang alan tokke jarang.
0: Alan jawi.
1: Na tokke jawi. Marang segyong. nina asa turu ken kyang arega
0: na dingi bat kilma za so son dorin dirna yani ka kila kwale an na bes duo bele ko asin alum balan utu ba nga min tawal gi duo si kila den tim bas idina kwade ga ne sabura kai ma idan ti ila an ba ile lolen awi
1: he
0: ai ni ga ile lozi
1: ile lozi ku se ake ba udi ne kilma ku to ga ge ba nan kalin ta ku to ga ge ba duri ken dalik kulle ken bele su warengel
0: yani ba bele
1: alko bele alkoro jawes ke ba marang erike na sinjiki ke ele bele si jawngon dora jawi nama dora ay jawiti jilia asa jiwona din dinkel maddo fingina ela marara ka nyet bungo jones ele dosi njwa tuim barake ga falay
0: ji jarin
1: ka se ele tinle e
0: jarin garajo ka wala sangalu insanin kwe algedel dide kaines duila undul ke gabalai ilongangin inzi wari ngomaran kaine duilas undul insanin ko endenjay
1: insanin ko endenjay le yani kaines ngwabal rifiran na filan nas duila undul wudina kwa kainan zai yeden kilman tukin al undul mungkin nasin duo rifia ya mungkin nan yesi aslan minna ke den tawi ile ananya war soldoro indel marang ka namas insi alun ainin jalan ken korun asi dujawe marang kelman suldurgin inye bas lompes long ela puyesi ailon nas inan jawreti wudinna inan wabal otto dutogi ne kelma tokkendel wala sare dutogi kaza tabizal nafsi dogi kelma tokkendel maratin marang ainin jadi jisikin matokke enga na ere bele tokke si jwa ainin juro da anna in duila sikan dai modo ya ile tewa na nakayin kidongaleja nakayin kilmangaleja marang ay su wakh jawriti na masela le jawriti ay ak jillo dai le jam
0: ya
1: lo makele jam na ze aisa ari enana jikalas jeluna den hala zaimba ide jisina mayel abongayin kamya anisa se tona jawle tona aisa jawle yani ji in ari si den hala zamba na mekil masol doroge lingal ni jana bele ela si jaranga duingile au ngiti asongwa silinga al ele bele ku se si jaranga a bara limbo jonus ele du si njwal ki gafalay ka gisi ide sa ele bele sa ndala wa ela ka sikil matokke ke na deldin ko ele deldin ko ene ke insan al jain a bele tokke al kuro na dimbara el ne sin kwa ay lekin masol doroge bas afa nda wudi ne kin man tukin insanin kwesi ridigile jabitina le ji nyamin kan ele tihle duin uto kan kargas kenaba
0: neye
1: kan kargas kenaba alan asana kuroba
0: neye ye jawre je le dai ngoreleng ati duo ke ne si intima ka ke le tin kin man tukin asa barasi eri korong a jelulana sa so hayni ne duo duin es dem barasi melengal ki gavalai wala yin rigin nakeba
1: rigin nakeba alan duosi jumen nan dan orrele
0: yani kikelman simin kikelman taya lan jone sinjua ilolen
1: alki gavalai
0: alki gavalai yani kela wala
1: akaimba namaka do kangi na waya san inwa bi innu asan in kiwi eri era sa jijana korongene jiwosi na dimbara sa kelma soldro ga kidin kelman tukin zamalle alan duosi sinjual ki gavalai na jigala dimbara neski gavala kwa afen si jana kikilman tihin si jitirena ere bele si tane dinkin malay wala dinjuru lea zinga ba wudin na yani lumpi ki al kote asan surunga sikundi ki nga si day lumpi ay gisi nyundi ele dorale namata katini yani alang
0: wudin su si raja nyo gisi gisi ginti ya ba ilo na jidimbara si keng ilo loleng yani al king wal din gadable wala kilman tukile jangana ki dorale jawina tarasa kenga ba neji inziji wo inno ele bele tarasala na jiwo basanki gavale jwa munki ngade lom video gitiki ne sinti yani
1: lara gitiki ngai sinti ba maranka ensemin aldi lona dimbara si kengas jundi ba
0: al
1: otto yon tongas ya wala ogis fia maranki ki sense lomfin erodok yani koronga kay ne keringel hal anasiki kan surunga sa kunde ba ye kinga sa ay gisun yundela ngidi nyuru lenja namas jisrok alla kinyundi jiruk dosi adin tuka ke keng asan jundi
0: egal mana tu inang gel kaba kaba idi gel jina mas dim bara saya jundi bal jalung kasiro kaya karo gisi alang asun di ba
1: lara ya gisi jundi gisi ngudi ne kil manga silo na yani yelon si del din ko si ele belele al kuse ringe wala kil ma ela tokai al erbetines kil ma orrel erbet nama kaya nama ye shitan ke kwambele yani yelon si nang kinga se pasi gisi yani aba jidele jawmi na na zai insujual ke gafalai ya jundi kisi maran ki dok asan surunga si inkundi ni na alba day molo ki nga si jundi na korole korong asan ki tuling tarasko inna masonga takatini yani asan kilma si ke nga kuluba na aman gi duo kilma soldorogi alan tawale garar ele tile ajabomba ayri gi si kilma soldorogi
0: ki le timbas
1: ajabomba ele garar si le mungkin nan tulai ba nan itiran jona na yi koro sirim jebi na le juro azaimba wala kwata ganke ba ilan kello ne karo le le na in coming a dali al ari itti marande sisi baye no rubba fi arin a dinen dual insan si songa jundina na songa tabe nyindel songa ngere ye dali yani na bele yal kuro uton jawi dio jawi aske ba ille nangal ker jaran nas adile njaki in nama ailon naka
0: yago
1: masalan zainina alkayan abun ayin kaminga kwe alkuro wala zaidu ajun ko ganjo ko ga karin dio jawe alaske imba bele manga dog bandalalo yani manga dio jawe aske ba mara mungkin asimosi nan dio jawe ke gafale mitilgis itingis tanjige ela marankano wa san kikela irso alang kwa impi menkingi yani ki mitila dai boru dio do kal kai na kai abun akami marankangi na kai mitila sekundi na na nafisa ngaskoba kana mai inami ya dalang awno surwa de ngakan mungkin nan dok jimbara gal gis bele kwa na yaga den jurule in jaba ai san jitu gitti na dog ina lomba kal kama nal ki gada bin doraya mungkin ne sen ka jisi bele wa na kasa lombal jisol doroga ere bele ngere kadin kin mal dio ke alonsa alonsa jisol doroga as alomba na ide jeba dimbar bele kwa dog na jisi tu lesa na bana ele lesa na spya ba ba jua sen jua du imbara ka bele energy inan na inan jua kasi simmai sa yanga ba udina allah yakankil manga si dio ja na pala ke bal insan baron ko enkel malo jona sinwa ka dig o is kay na to less iniba ajijwa ye na magal fini yom ker akit abiji jona waje nja ele belesi timbi janja yeba na makika enkel manga si kikan nas kurrel indala jina maje na deng era soldoro jang yero nama team ak jideng era soldoro jang yero nama soldoro ge
0: nama
1: soldoro ging ela na dai yani lumpia kwa balang insan barang kwe barang eri soldoro ge na dok kemitil ka yang abonga in kaminga abas kwa o kor king kital ba digi se bele toyo ya amin kwa o ni mato kul na sa kelele ba alba dig bele ki nor nyanga kwa na kana mai mu da lan ware kwa kul kai uto nga fogo nga ye uto fogo ina lomba ba du uto fogo je na nyangin jilong ke ga wala yele sabba marang alan sin shafafi su kan alki kwa bele yene nan kaminga aya ne lan kai uto nga fogo nga ye koron sa san ta wale sallen ko
0: filan bara hadiya kisi
1: yani ala nga ko bonus bele nga sikil manga ko bun insanin kwende hat so so ba siti na ba ilona yani di bay masa ye ntong na jete bel na jete bel na jete bel yani utuas ke balang u kwa marang aman so so nga ja wata ba zaina lele kinal karro nga kete bel aba jo di lo la les pega te baba derra to ke nga ba uni yani utuas ke balang bele kwa mara ongoni al ungo mana to ingis bele kase da ailaral toke nga no oto yung. Yani, insani kwen den kilma wala den adido benda lalong. Oto, nama dimbara bele kwa nama siki kilma jamu, nama sare kwa nama siki kilma jamu, jato nama pajire nje. Pajire nga jenga nama ijindel. Kilma ke toke nde na jile, jie si manga jawiti na yeza tado aslomba. Kange na jie si na manga jawiti.
0: kisense bara hadia ine beleng ke ine sunga ta gatinge urre kwa ki asan kalun zeni na albe je jwa bana ke insi na kamin segang se udo dinga ke in zeni na al si gimitil jaldo dog na in kamin koral si ginya alang jangi batagalan jildi wala alang kilo korsita ni wingal kazalik dug belong na bele dogal ji ajwaba bele al unkuro kisensi a wenyi tiba kaya ndaba marang wela lang ini barake na sasunga gi kuru ini na makawel do alang yesi kuruani na alang kirsi ngona bar ngakul al kaina kawgitia ini madid nimbara ishag leela bara ishag Usman Daud kadonga gi anni sunga na tawagis aldi kim berenga arim menjana aljenna jago na king uwan sen ne king kurun jani alji janne janni king asira de samalle kain sai mel kanani na jijang na kwante wunjere ne ki kwambir sin kangi idi na mitil kene imbelen ila duo algi jisi kuro inni ila risi aye na fizadu marang inen lombal ba isak si deling mungkin nki ine kwa weng isking hadir ne kulwe imbele mungkin bingasi ko kulnes amin kangi ne kai imbele si amin ine albingasi ko kulnes amin idi ne bibang nes radio samar si masilem baw bibang nes wore forsi uwan sen abaw giti idi ne jifer ra jawno duo ker le fegen ne duo ker dimbarela undul nes utomati la imbuliti ne iwiti sinina se jijiwiti kiki sense kan kelma ko la landar radio samar na dayin wore for alang radio samar kikien konai na worre for alang yedok samar eng so goje gukaleng dayin worre abang ilong na dok uke ninal kigan na kamin na jinje gila sunga ta katini alang rimenja keleti ba worre duongo ki kwa labeleja ki dai labeleja idi na kwa kin ki senes kin na dayin bele si rimenga kwa ba ki gavalai marang so goje gukaleng kase el worre for duo bi duo ya forzongi dembele si alang si bulong na tagarin men fi na taga arden fi na tagarisin kan en kai na ngamin idi na sejeike sejeike ayanga kele jegil kari ngere nganye kwa dembele rimen ngai ndali ba wala kwa hatta dembele les mushkila kai ngal duo jirsin kien sur nga si ki juru ker ko lwengi al duo resin ba en kaminga abaji lona dem idle ne jual dem iting tule ne jio ne kibele for girsim ko aba en kam nge ji a riasa jalumba wala gal marang ila kakenga idin ne ko agi ki ayenga kirgol ne kundi ene skin si in kamini dayngi si ala girsim oba na doga ko eringi balan kiyoto in lole ka go alo to ka go san yanga si komi fa inna man no min juru ngan jirgo kenga a ine na modo bar nga keringa kay bara Muhammad Ali donga gi anni bara jinni Adam amin kin kona kadawa basgazo donga gi anni bara Muhammad Ali na asiker jeinga bara Azen Muhammad donga gi anni dog asiker bara Adam donga gi anni aljanna jago bara sagal donga gi anni sagal Muhammad aljanna jago donga gi anni bara Selman Umar dogi donga anni bara Alkiro na jenna jago sunga gi donga anni na sogis amin basi long kele soga anyenge ale tin wori jenga marang gine keken ko jojangi email si ayla mawlo kulle gi sivia na yundul na jago ti radio samar bara tar fuñ donga gi anni al jenna jago asogis amin na bara fatagis amin bara sagal na zikir jenga bara Abdul Wahab donga gani Abdul Wahab Abu Bakr donga gani doki se sungos gonga na ajalu wala bajidok basi long al awal de tebe jundule ngi maran donga gani sunga kalandu ndonga dile fago bara baj donga gani sunga na sogis amin na bara fatagis amin kalanjang na tulejang majiran dadai ashar Muhammad donga gani kalandu indonga dile fago na sogis amin na bora patagis amin na jenna jago inye ineski ngasi faliti amonga na abonga ki al arrakang na tetebe sur kilong na kain utonga se arraduitia bara bara sabar donga gi anni na jenna jago sogis amin bara ishag na asikir jenga bara Muhammad Adam donga gi anni dog al jenna jago majiran bayan Ibrahim donga gianni dok aljanna jago bara Abdallah Adam donga gianni dok aljanna jago bara Ishaq na sikir jenga bara Abu Bakri Muhammad aljanna jago donga gianni sunga kalanduin donga dile fago bara Abdul Karim Ibrahim donga gianni bara Malik gisido gidonga anni jidok sisogo dinga jang na jalungala ba kalanduin donga dile fago bara Ishaq asikir donga gianni ne jenga bara sora donga gianni asalumba matini majiran dada janji donga gianni ki sense na kalanduin donga dile fago indalangi zeninal jirime nga jabe jine kiba tokang asogis aming na barafatagis aming na janna jago ferraja radio samar na mera masunga le fago idini ki kwel asang mera madok tebun kousinyal bara Islam Abdallah wala bara donga gianni dog ji aljanna jago bara Tayib donga gianni kalanduin donga dile fago asoyal kirro Alamadin Alam Sudan donga gianni aljanna jago asogis amin ko kul kital benna bago ko kitarrim men bana ko kitarrim men ababa na ko kital banneskel bam kise kalanda indonga dile fago namas do kayna stabun kauzinti bara hadiya ai anda ba waring maranki gabalai bar ngasi dog alang sunga daga tin no kurokani alang ki insi kayminu bar nga alkiyanka ine iloren alkanga na kirsinga inu akit nama dulding kuye kang zenina alko age mitirin kam ya kilman ke wandiyo ke lazima lamba kai lamba fukai na ki yine nama gal kuye langin kwa kilmana skan lazim nengin ko jojanga bulal lazim sin nyoke jeng lom firo gin beleng ila lole nga jinyo ke jenga kal wel dada sin jidi surzin jim jenyo ke jenga ala yin kadu yin donga ki donga iri egi nas ji injum kale lole na duin bambu denga maran sogo te bukwalen alam bam kurabu jago
1: lala to le na se dimbele dok namagal ay nga ay san kilmam puying al korin den wakit le den ngis irsum ze ya sa ki duo kor be akwa ni ka nan der le kriya mubashir bardo na kwa ni ka nan di kor innan ki utoy ere kilmam to kille dok yani ina juaba alan garar gabun ki kilman puyin ela wala dog ina juaba alan sing el duo se soldoro jong ke soga songa lala amang illo neski duo hadir korbenga juro na jona el duo se junina der rati walga dim puti jabun na jona tuga itir den kar rajon no kute yanga jaldo na din suru sir rajen ja ye in kor ay si jawla na imbel ku se ay ela na ay sukunga atin jijang na din sur sir rajen jana jumona jikoron jang jona zindin koron si aniga jumona dog jikoron jamba abos dog gideon war jiwo ba jona sin jwa dog alki gafalay marankal uludan ko rasa ina na nan jawla a jikoron jang ka ngina ka imbele semi la anna ye dombore ke dog na de la remenga al imbeleng kor asabe ne kilmangala soldoro ini marang duli ala feibal ba wonis kin din korron sa salemba la ana dal din ko den korreni wala den soldoro yani lum finden dorale tara sai sin kere ba yani dai mulu akwel ba asan ki surunga sa soldoro kan ke soko songa la ana dai soldoro gin lum fin tare tulle apeba namais in amin yane orre kwa yane takatini alang kisuru si wajen kawke uto ngale wozei korngan sabbale do alang suru ngasi yane jom na hawatu le yaldo zeyne kien kwa kwa kernga kien baru ngale wala kien gutale yinke minga alang kuosi ere jallo nama dojawi din kore wakidli alang dojong nama kuosi ere jallo na dojawi kuosi ere jallo na dojawi nama din kilmas rajin jani kien koro jabanay kilmalu le eng nama lia jayin gana jirsungo la anna kisiense abaji din sursi jangana rajin jana din kilmas rajin jana kenga zulo bana jundine yani din juru tarif ya badil alang kilman tukin si julo yani sanin jammay dina kien jayin gale dok banju munas kairin jen kang ini skai nangami la ana jiba iktibar tok birinja bas iktibar tok birinja na skid wo korbe wala yani kel magi to ken na bele jiti yarana ji inji wasan ela do se san jiti ne gi onas ki ga fala jwa ne je gile do yi san ga yimen fiya wala do ari korron fiya ne yat lo mbal korron fiya na ji jwa sa digni dimbara ela ki sense kel male gin ni jamal ja
0: gi ayanga sinya
1: ke ayanga sinya ba dilo le hasi kwa yani ki sense jiza ta dinjuru le ja alan doju mones unse gi wajem fiya wala jis yesi bere jitti jwa wala ujitti jana elna sen kwa do imbara ji imbele sel jaka si to les a en aba nadiri wa bizat day ngorele mara sen karra kellel badilalan jonas dosi injwa imbele al korongi ba janes ja inna injemi induo al kerp kembele ngal bo korongi na was mara kwa na ker nga jani badil alang hadir genes injwa jin sel jaw jamala laiba namas kona namas man kona jani ele lole ayo korong be dilan den korolle jarang namas mara kona jani kona kansi jani na jidini orra ken mangasake dona dimbele resin yani surte ba kiria ka ba ele lole jiria janna kanyoke an kajel na riya jalele kilma tarang ari itti marang insanin ko siye na lawi sembi kel mangasi surunga sikel mangam fukinga skoba no surunga sikel mangas skoba bizat ayu lole na jumona dimbara ele nyokkei jalon sas jalon bona jumona forisinga attinke ne matokbon ke ne matokbon bas na jumona ken orunga koronge pasin jwa lolo do mbara insi inanga la jabal mara nanja onus mara soldorok hadira bas on akit abade suru rajem pia baye luyine kisense denken mate yekenga basin iu binu ji sel unse kan zami na jido gal unse nga jersin wala dosis unse jamin din kin male inja wala din tabule inja atokan kan yelambulia tokta kan yelambulia kan ga sami la anna kayan abo nga in kaminga abo unse nga jersin alba bari keli yello kan yene sele bele se kamio la anna unse ye tokke uto tokke kuriti mara den kerin ni malullake inama takatini asan ki surunga si yani kel manga qoba ne kel ma si den skulu ba anan ki gadabin wakiti anan gal yare ki kilma fukin erei hawulen ko no surunga si seiterin ko na hawulen ko no surunga si wajen ko yani ki aba suro kirsunga ba na surunga kawlinti ba abi ki surunga si kawlanga ba ki kiyala ngal ne ki ngajawlanga hasikan ndung orre dung so lu no korron fi na kaswa ba inal korron wala ka dora aweba aha ele duwa ye den tuka ke mungkin nasin den bele se ya iwa ye korron kwa ye ta ga ella nga san kwa indora se ajundi wala imbele se ajundi na nne nyawe ake ba san kwa
0: lo o mungkin za dal dira ko el banai sin kwa ba za tu
1: na ele naka amigel yani al duwa bara rajo el ba inal lombal bara rai ba na joel ji aslan yeba jogona zerringa ela se gide rajuel bana juel balan dora jawi ela usa ye fine jijelu no korongi jisigi la usa fi le la na ore aba kwa kerna dembele ela sikel kamme ya duo ker se gawata fiya yani ki kwa kerna ne male al kawi ban kama mana to foral kul innan kan
0: na uja kwa kul yani ki wore kul gi nan
1: az ya ba ji ela arisi asa jayin ela ding ela jitti la sel jayin na jelu na jisikel mam fukini na denge rinjetti ela jidin sursi na rubbajaw din sursi zata rubbajaw mush orre
0: egal na wore jidin sur ga bajija na wore jang
1: egal innan sursi kul rubbajana karajara le la annana jawrinyi alang din ela si dorajawi yani zenina alba dain anela kalim ben din alba dingi na duongal ba duongi na din jitti siki duonto le ta kasin jol dongo
0: meringere le din alba
1: din ba din na duomba duongi na bordu dai sawa dai sawak doga zundi bay sayen kwa dingi tiki duon to le ala ngas joldo ngoba sare dogal me sorla yani gi asi din duru le ay jorti ka orre dungo arsi bara janga na din to ga ke no uto nga ke na korompi nas mar kwa na kerin jani annan jay na kel jam masalan ay jorti din duru le na masala nga sibara jana unse nga zjawgite ba ay jartu din jorule
0: ne ya za ta in kweli alan din bara elal jelu no kojo fi alan se ze kojo jen jigan jelu nga san jalla asan sare si jalla ne jaze imel bayno mungkin
1: Ela mungkin nan sai ela dole
0: na kaba nga luwe
1: na lia
0: korre nya na sin kila dola si ki tuli ngwa e kuin dola ki gavalai matiar wela lang ngwa wela ka si erdiga na wela lang a na duin juro e a yani wata nga ausi ta ka so be nga sa indelin bal ki gavalai a al bona itin ta bunta bumba ha baska duin nga ringa na malia bainga na balo
1: a
0: basin ki tuli ngi nan kwa
1: e
0: mungkin ela dia ngal den ko se yo nan azim via mo yani baita ebro
1: na in kanama waye san ai waji ke ai zainaye ne skai ne min kilman puyin wala kilman den tukin wala kil gada ela insani kuyin wala den kilman fukin Allah tare alai ba zainina albarre men ai ngaba yani aji ki kilman puyin jaw ji sibe Allah bas dile galebe fi kan alanji ela lole fi min jen ela duo al al al duo kerse kenan yeselo
0: Yani,